0: We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya, ni taas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mga itong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mga ito nga, kana ningon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalisay ko nang lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading tuluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please, again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
4: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Teresita Otsi, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungol Basag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa Migasin o ginukunan usab sa Migat Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Oy Mare, asa mang kapaingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were
7: so problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
8: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ako dahi si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayab, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko yung time sa kong asawa. Kay tungod kay Kapoy na kayo. Dadiha nga nai nakarecommend sa kuha aning Tiramax capsule. Nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance ni mo sa imo ang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo. Nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala, nibalik na tungod sa Tiramax capsule. Tiramax
1: capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
3: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humut nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
3: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas masakan?
4: Doon kay Lagkape na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
3: Ha? Unsa ng kapitay?
4: Clay-gel Coffee Mix!
3: Clay-gel Coffee Mix! Clay-gel Coffee Mix! Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko, og nindot kay trabaho sa construction.
4: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon siya atong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton.
3: Tinood ka tayo pa yung kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon. Pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs., pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
4: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix!
2: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan. You're listening to the best love songs on Light FM

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits. Light FM.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin na akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Teresita, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungol Basag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasin ug inuknan usab sa migat capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan. We'll be right back.

0: Okay, there you have it, something from Loreen Christie on her song entitled Steep Mga Higala. Anyway, it is now 42 minutes after 9 ng morning. And of course, palayan lang po ninyong nakauban ang nag-iisang tidero ng inyong radyo Mga Higala. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman wala nga ang tindahan, di ba? Mga pa yung mangutang.
1: Adus! Nanginap na mood ka!
0: Chris Tidero magigala sa programang Yesterday Once More. And by the way, sa kamalipayang pagpaminaw and good morning day ha, sa tanan at mga suking listeners right now nga nag-tune in sa atong panag-uban magigala pinagi sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM Panabo City. Okay, good morning day ha, sa tanan atong mga patisay nga mga kahigalaan din sa may Rosa Bake Shop mga higala. Alright, good morning ha, sa tanang mga patisay o mga patisoy nilang baker dyan mga higala. Basta ka mali pa yung pagpaminaw niyong tanan. Kumusta mo sa maninyong kabuntagon dyan? Naginawad ko nga okay kaya itong kabuntagon no? Kinibitaw nga pagmata na ito mga higala nga feeling nga gwapa bitaw gwapo kay ta. Ala mga higala pasin nagdamgo lang yun ta. Bitaw raw may nga pagpaminaw ha. Okay, once again dyan sa may Rosa Bake Shop sa ilang mga customers right now nga nabili sa ilang labiang pandiha. Alamay nga pagpaminaw and good morning buday kang once again kay Sir Kevin o kang Ma'am Rose diha ha. Kaya itong General Manager mga higala diri sa sibihanan sa Light FM mga higala o dyan sa Infinite Radio. Ay, and by the way, I'd like to say hi and good morning also sa tanan na itong mga kahigalaan na mga pedicab drivers right now na naglibot-libot na po mga higala, no? Dire sa syudad sa Panabo City, mga higala. Kay lagi ka nang ano, ngita yung pasayro, di ba? Ano pang gina, di ba? Na masayro nga ni. Hala, may nga pag kung talaga, may nga pagpaminaw o good morning kaniyong tanan diyan mga kahigalaan sa mga patisoy na itong mga pinikab drivers diha sa Panabo City. And also there is asa man po ni magpalupig po ning kibawi maghigala, di ba? Anyway, sa kamalipay ang pagpabira, good morning po dahil sa tanan na itong mga kahigalaan ng mga bao-bao drivers dari sa Kibawi, Bukidnon. Alam, sa kamalipay ang pagpabira yung tanan na kahigala. Okay, kumusta mo sa man itong medyo mabugnawon nga kabuntagon. Dari sa Kibawi, Mangigala. Dari sa Kibawi, Mangigala. Wala pa magun nagpakita si Haring Araw, Mangigala. Oo. Medyo kanagan pa, mabugnaon pa itong kabuntagon karon. Oga, may nga pagpabinaw po dahil sa itong mga kasilinganan dari sa itong sibihanan. Dari sa may barangay is Mangigala. Okay, may nga pagpabinaw dahil dyan. Kaya Bustoper dia sa may Rita Vulcanizing Shop dabaran ang sabi sa iyang pinalanggang anak mga higala. Kaya Jean Cloud og may morning sa tanan ato mga kahigalaan nato dia sa may Sampagar. Okay, labi na gid kang Jerabilia Hinayon og diri sa kuan mga higala kang Nanay Carmencita o kang Tatay Rogelio Rita. Okay, kuan din sila mga higala ha. kining user din sila mga higala sa atong hagunoy linimento oil o kutis mistisa soap mga higala. Good morning ha kang Nanay Carmencita o kay Tatay Rogelio. Okay, and sa Tibuok Rieta family o sa Dumaog family. May nga pagpaminaw po na kang Boss Gerson o sa iyang pinalanggang kapikas. O labi na po sa itong bagiitan nga mekaniko dere sa Barangay East mga higala. Kaya Boss Pupong o labi na po sa iyang pinalangga o maumaong asawa. O uban sa iyang anak na si Tatan. And also like to say hi and good morning pala okay, sa ating boss engineer nga ana kapit na bahay din natin ngayon dito sa station mga higala. Kaya boss engineer Kinit ka confessor at sa kanyang poging driver nga si boss Marvin Ilivado. Hello anyway, mga higala, kurinta yung ibibidotos na nakalabay sa alas 9 antak na sa kabuntagon mga suking digpaminaw. Or lagi, kurinta yung ibibidotos na. Alright, time check was being brought to us by Hagunoy Liniment Oil, mga higala. Alang sa mga higala na itong gabation o pagpanakit silang kabukura kabukugan mga higala. Sa panahon sa tingtugnaw na gaani. Magarami itong arthritis mga higala. Arthritis, rheuma. Uguban pang pagpanakit silang kalawasan mga higala. Katong mga doon ay mga pamaul. Aplase ka na mga higala sa itong Hagunoy Liniment Oil mga higala. Kaysa Hagunoy Liniment Oil, huwag tang ang agui. By the way, sumita minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa kabuntagon mga suging napaminaw o ganiyan na nga itong mga kabalaran karong Adlawa.

0: Thank you.
1: Aduh, nangilat na po siya.
0: Higala, welcome na usab. Ning atong segment sa atong programa ang Yesterday Once More. Ang segment kamubasa sa inyong kabalaran karong adlaw. Kapalaran katuuhan dili apan pabinaw na lang aron ta madali. Oy mga higala ha, disclaimer mga higala. Nga kining akong pagabasaon mga higala is totally lingaw-lingaw lamang. Right, kung imong kuanon mga higala, kita gid mismo ang nagbuhat sa atong kapalaran, di ba? Kita'y kanaguan ga molda na mga higala. Kung unsay pwede nga kalabasan sa atong kapalaran karong adlawa, o di ba? O di baka sa ugma, kanaguano, sa mga umaabot na mga adlaw. Bagay atong kapalaran mga higala, nagabase ka na sa atong pagkugi. O katakos mga higala na makabut nato kung unsay gusto na itong kabuton. Ang durian ba sa... Ang bunga ba sa durian sa punuan dito sa silingan? O ang atong mga pangandoy, di ba? Sa way paglangay mga higala, diyan natong kabalaran ining adlaw nga Biyernes mga higala. Pizza 31 sa bulan sa Hulyo ning tuiga 2026 mga asuking kipaminaw. Once again, good morning day ha kang bossing Kim Pilapila diya sa siyudad sa Valencia. Namali dai to kanagan, namali dai do pag mention ang pinalanggang kapikas. Hello, good morning ka di Bus Kim. Aga labi na po kang Krisa and sa ilang pinalanggang anak niya kang Sledgey. Sledge boy. Good morning, og mayong pag-kwanda ninyo. Happy viewing. Sa inyong pag-view, nakakita na po mo gwapo.
1: Pakika ko
0: o garam mga ikala, itong pagkapasaw na mga ikala ng itong mga kapalaran. Sugdanta, mga suking tipaminaw, alang ni atong nagsaulog silang adlaw na tauhan karong adlawa. Nining Hulyo 31, 2026, adlong Biyernes mga higala.
2: Happy birthday!
0: Sana ay ma-invite niyo ako. Ug matod pa sa tong bulang kristal. Magpadayon nga hapsay ang dagan sa imong kinabuhi. Tungod kay ang imong kapalaran, natural ra nga magtarong sa mga butang. Huwag ito mga higala ha. Magpadayon nga hapsay daw ang dagan sa imong kinabuhi. Tungod kay ang imong kapalaran mga higala, natural ra na magtarong umu plaster sa mga butang-butang mga higala.

0: Yeah, pagkakita ni Slade sa imo sa cellphone niya, ana siya Barney daw ka. Hoy! Ala, good morning ni Slade. Sledgy boy. Pinalaga na kong pag-umangkon gyapon maghigala. Oy, naalaan ko si Barney, ha? Karon magigana, diri kita karon sa Aris. Alang sa mga nilalang nga gipakatao di atong Marso 21 nga ato na sa Abril 19 mga higala. Matod pa sa itong bulang kristal nga medyo gitugnaw karong mga panahuna.
1: Anos, nangilad na pun ka.
0: Ablihi ang imong mga mata. Aron makita nimo ang mga sayop sa uban. Apan, ayaw pang hilabot. Aron dili mabalda ang imong panglawas. Aron daw dili day mabalda ang malipayong dagan sa imong kapalaran mga higala, ha? Swerte nga color alang karong adlaw mga higala is a burgundy. Bala mo ana unsa na color mga higala? Bitaw nga nay pagka pink na nay pagka red. Combination bitaw sa pink and red mga higala. Anyway, yung mau ba na siyang kulura? I'm not even sure magigala, ha? Bitaw na ako na nasa yung combination sa pink and red magigala. Basta isagol na siyang isagol na siya ng mga color magigala. Bona yung bona yung mahimong resulta magigala. Burgundy. Oh, karon diri kita sa Taurus mga higala. Alang kani sa baga nilalang ang ipakatao ni atong Abril 20 at na sa Mayo 20 mga suking tigpamilaw. Nagkakusog ang pitik sa imong ilungoy. Ah, kasing-kasing di ay. Garong higayuna. Kinitugod kay adunay dagko ug mahinungdanong mga panalangin nga moabot sa imong kinabuhi. Swerte ang color alang karong adlaw mga suking tigpamilaw is color red. Motoro, nagkusog daw ang pitik sa imong kasing-kasing karong higayuna mga higala. Tungod daw kini kay adunay dagko ga mahinungdanon nga panalangin nga moabot sa imong kinabuhi. Wala ni kusog ang pitik si mong kasing-kasing mong higala kay putlanan kag kurinti, ha? Kisa ba hindi makulbana na DJ, oy? O nga, karagwano nga, putlanan mong kurinti. Kinsa may dili mo kusog ang pitik sa imong kasing-kasing anak. Ay, big shout out day, ha, sa kong classmate kaniadto sa high school mga higala. Kaya Nerissa Luxina Borlat. Okay, asa man yung kanagwan, ha? Asa man yung kanagwan? Asa man yung himutang si Nerissa karon? And also like to say hi and good morning sa akong amiga nga si Yvonne Sumagaysay. Hi Yvonne, kumusta naman ka da, Bon? Kaya, kumusta naman ka da, Bon? Ingraot ko ka, okay kayo mong kabuntagon karon, Bon, ha? By the way, garinang buntag mga higala. Okay, medyo gibati ko kamingaw mga higala. Kaya kanina sa kanagano sa programa ni Pastor Dan mga higala. Alright, nahibalaan ako mga higala nga usa sa akong kauban kaniadto way back sa kanagano sa tuig 2011 mga higala. Sa Sibihanan sa Gold FM karon na radyo kaibigan naman ang mga higala. Usa sa kaubanan ako sa una nga si Jim Baler mga higala, akong nahibal-an nga mipanaw na sakit lang pamanlandungon kay bag-o pa kay na human ang ika-40 dia sa pagkamatay sa iyang anak. Giatake kini sa high blood mga higala. Then karon ko ano na ICU pa pero kagahapon adlaw mga higala nabawian kini sa iyang hinulma mga kinabuhi mga higala no. So kanaka na condolences na deha sa Valera family. Diya sa syudad sa Valencia mga higala. Mayong tao si Jim Valer mga higala. Kuya naman guni. Oh, kanagwan no, kaubanan ko ni sauna sa Gold FM mga higala no. Anyway, moving on mga suking tipaminaw no. Dari kita karon sa Gemini. Ay, oh. Anyway, mga higala, no. Kaya, labi na sa tanang mga higala na ito, nangita o pwedeng marintahan o ano, marintahan o sakyanan, mga higala. Alright, ka na nga. Ay, mag limuta dyan sa Dakbayan sa Valencia, mga higala. Oh, ka na nga. Unsa ka ito na karental inyo, dyan? Kim? Nalimot mong ko eh. Nalimot mong ko sa ito na karintal. Anyway, bago na magigala ha, atong panimbayaon de atong mga idol diya sa may kan, diya sa syudad sa Panabo mga higala. Mga idol ni Chris Sendero mga higala. La, good morning na yung ang idol na Bonifacio. Huwag labi na po kang idol Lloyd. Oh, kauban po nila mga higala si idol Wolfie Oreo. Bone akong mga idol dyan sa syudad sa Panabo, mga higala. Kumusta man mo dyan, Dol? Okay, nagiraot ko nga naamo sa kapiskay sa inyong panglawas, no? Kay unya, kung baati na po baya mo. Anyway, diri kita karon sa Gemini, mga higala. Alang gini sa mga nilalang gipakataon ni atong Mayo 21 ngadto na sa Hunyo 20 mga higala no.

kuno ay si Karin Talmagigala. Magragana dia sa dakbayan sa Valencia Magigala, no? Alang sa atong nangita og kuan Magigala, no? Nga sakyanan nga maabangan Magigala. Katubitaw nga kuan yun. Di gid mo maulawon sa dalan Magigala. Diya sa dakbayan sa Valencia, makita lang ninyo mga higala ha, nga IC Car Rental mga higala. Good morning din ni Kim Pilapil nga naka-view karon sa itong Facebook Live mga higala, no? Ay, good morning po dahil kang boss Jason Anyana. Okay, watching from Talakag Bukidnon. Hello, good morning sa inyong tanan dia, boss. Okay, kumusamos man itong kabuntagon dia sa Talakag, boss. Naginaon kong okay kaya itong okay kaya itong pamida o karong takna. Okay, once again, good morning day kang idol Bonifacio. Labi na gin sa iyang pinalanggang kapikas diha o sa iyang mga chikiting. Ala, sa kamalipay nga pagmamina, good morning kaninong tanan dyan maghigala. Anyway, moving on mga higala, direkta karon sa cancer. Alang sa mga nilalang nga gipakataon ni atong Hunyo 21 ngadto na sa Hulyo 22 mga higala, no? Ug matod pa sa atong bulang kristal. Ayaw tuguti nga madaot ang imong adlaw tungod lang sa nagkalain-lain nga butang sa imong nadungog. Salig sa imong kapalaran. Kay usa ka sa mga pinakaswerte nga tao karong panahuna. Inubanan sa imong swerte nga kolor karong adlawa. Color green mga higala. Hoy, good morning day ha sa kung kaning kaubanan pud sa una sa pika sa planeta. Okay, good morning day kang bossing idol Zari Anlingkaw. Oga labi na pod sa akong suod nga higala mga higala. Classmate na ko sa una sa high school. Oy, good morning and happy viewing kang Jumil Bulala mga higala. Jumil Kalanaw Bulala. Okay, and nasa karon diya sa nasod sa Singapore. Okay, kumusta man diya, bay? Nanginaot ko nga okay kay imong panglawas diya, no? O imong kahimtang diya. Nanginaot ko nga wala kay gibating mga matod pa karang kwan, bitaw kaning sakit-sakit, bitaw. Bitaw, no? Good morning, ha? Kang Jamila Kalanaw Bulala. Okay, and naka-view siya karon mga higala. Okay, pinagi sa itong Facebook Live. Yeah, sa nasod sa Singapore. Okay, okay rin okay, hapon daw siya. Salamat. Oh. Salamat po na sa pag-view. Oh, garam na nga sugin di pa minaw. Dari kita sa Leo.

Ni sa mga nilalang nga gipakatawon ni atong Hulyo 23 gadto na sa Agosto 22 mga higala. Og matud pa sa atong bulang kristal. Bisan pa og makasinati ka og dagkong mga kapildihan karong panahuna. Dili maminusan ang imong maayong kapalaran. Salig sa imong ay kanakonay mali dai ha. Sa mga itong bulang kristal o yan, naligid magunong yung mga higala, na mix na noon. Hey, shout out eh sa itong general manager kay Mama Rosemary Amit Bulfa. Kaya nga nakakuan ka rin sa itong Facebook Live. Good morning si Moja, Mom. Kaya once again ha, alang sa mga layo, mga higala. Uy, kanagwano ang Sir Wolfie, dahil na kanagwano kang Ma'am Christine. Matod pa ha, bisan pa daw magkasinati ka o dakong mga kapildihan karong panahuna. Dili ba minusan ang imong maayong kapalaran?

0: понимаешь? Буса...
1: Лайос! Лайос!
0: Ikaw lang akong hugumaon hangtod sa katapusang titik sa kong kasing-kasing.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw ko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Naigugman ako nimo. Naigugman.

0: Pero may nita na akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw.
1: Imna na yung clay gel coffee mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
0: Salamat sa imong pag-atimanling. Maayo yun nga nata istak per me sa clay gel coffee mix.
1: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa clay gel coffee mix. Aron makapangapita kanunay. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega-3 nga makapakubos sa blood pressure. And antioxidant properties na makatangtang sa toxin sa lawas o fiber na maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usap taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E o iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape. Ang clay gel coffee mix. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lamian na kape nga non-acidic. Purong herbal o all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika doon sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Mga amigo, mga biga, kapeng kape ka na ba ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing? Karon, magadalit ka ninyo nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas.
3: Hello mga kakape, maing adlaw. Welcome sa atuang pagpanaguban. Anay na po si Mr. Kape para sa atuang 5-minute program. Kamusta ka ng lawas na ito? Iksoon, tayo ba'y may magandang pangatawan ngayon? Sa katong mga medyo napay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas, ha? Di man ay kanunay nga makasanding nakakaroon sa mga produkto herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing alang sa mga makatabang sa atong kalawasan. Ilabi na gayon, kung ikaw mahiligon ka sa kape, kung yan nangita kang kape nga insakto ang katamison, insakto ang timplada nini, and of course, healthier pa, no? Ganing the healthier alternative. Kesa naman kanunay kita ginom og kape, dahil ang kape na to, mga igalag inon, igsoon, mas makahatag inong pagkadaot na to. May pa nga magkape kita og mas makatabang, mao kini nga to ang Clay's Angel Herbal Food Supplements Clay Gel Coffee Mix. Kining kape nga gikan sa Clay's Angel Herbal Food Supplement, mga igalag igsoon, napamatudaan nga ang mga pagsangkap niini mas makatabang gayon sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw igsoon, ha, napamangali kay mga problema diha sa lawas ni Manny Kanunay, nga matabangan ka nining atong milagrosong klase sa atong kape, ang Clay's Angel Herbal Food Supplements Clay Gel Coffee Mix. Ayan, ha. Sa katong mga kaigsunan na to, nga gusto pang makasayod kung unsa pa'y nindot ng mga ginatanyag nining atong kape. Kining atong kape, mga igalag igsoon, ginatawag ni siya blood cleanser. No, tungod kini siya sa mga sangkap sama sa ato ang ginatawag nga malunggay, apil paniini, kining atong mga ingredients sama sa spirulina and of course kining goji berry. Kani siya, mga igalag igsoon, mao kini siya matawag nato nga makatabang sa atong kalawasan. Gumikan kay kini siya, ha, aduna kini siya paglimpyo sa atong mga dugo. Kani atong dugo mangod, mga igalag igsoon, ilabi na kung kita aduna kita mga bisyo, mahiligon kita sa pag-inom sa mga ilimlong makahubog. Aduna kita mga pagpanigarilyo, ilabi na pagpangabuso sa lawas, ilabi na gyud ang pagkaon sa mga mamantikaon ug kanang mga tambukon nga mga klase nga mga pagkaon. Agoy, noy, delikado kaayo, no, nga makasinati ninon tag dinag kong problema. Gumikan kay ang tambok, mamahimo ka lang musagol sa atong mga dugo, no? Pag musagol ka niya sa atong mga dugo, mga igalag igsoon, huwag mo pass by ka niya sa atong mga kasing-kasing. Delikado ka ayo ang mamahitabo ng dakong problema niini sa atong mga heart. Munang importante nga ampingan gayon. And of course, dapat atong malinluan ang atong dugo. Kay kinirabang atong dugo, wala ba niya siya'y puli, no? Kaling atong dugo, mura na'y gadagayday sa atong ang lawas. Kung mailisan lang siya, kung palalitan kita magpakuha og dugo or baka ka na bitong mag-donate kita og blood, ana, so wa siya tendency kundili ang ato na lang yung pagtabang nga malimpyuhan ang atong dugo. And of course, sa pinaagi sa pag-inom kanunay sa ato ang Clay Gel Coffee Mix, gumikan sa moringa, sa blueberry, ug usab mo kining atong ginatawag nga spirulina, makatabang gani siya sa pag-cleanse sa ato ang mga dugo. Muna nakanindot niini. Muna ikaw isuna kung gusto nimong matabangan ka sa mga

0: Balatian. And of course, mamintinar nga doon na kay maayong kalawasan. Sanding na kita karon. Hindi nga itong produktong tinuod ngayon nga makatabang sa atong mga lawas. Mokin nga itong Clay's Angel Herbal Food Supplements Coffee nga Clay Gel Coffee Mix. And of course, mapalit na ka na karon sa atong mga piniling mga butika.
1: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tihimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon. Alang sa mas himsog panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool ka ninyo.
2: Handumanan sa akong kagahapon. Ang tanang butang, dunay kabaguhan. Ang imong desisyon karon, pwedeng mahayan nimo inig-ampon sa panahon.
3: Sofia, ang anong niya ka?
4: Sofia, pwede ba mong istorya ta?
3: Nga nang nakila ka?
4: Doon ang pakwila ka, oh. Sofia, ibahayan ako ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante kasi mong kinabuhin. Hunta, ibo ko mapasaylo. Sofia, hunta, tagad ko mong ikaduhang higayon.
3: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa niyo pagubang akong kaugmaon, Sofia, dili na ko ma-imagine ang tanan. Nga nung miabutag 4 years, tanan akong gihatag niyo, giabusaran lang niyo.
4: Sofia, atong iplastar ang tanan. Pwede mo magpakasal tayo doha.
3: Kaslo na na ko, Reyo. Kinsa, ang imong best friend.
4: Sofia.
3: Sige na.
4: Sofia.
2: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma. Kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay. Nga nakahatag kanimog kabudlay. Kalaay. Apan kining tanan. Kinahanglan nimong maagian. Aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
5: Kauban ang inyong nungulading din hilamang ni ining istasyon

0: Alaw na di si Utso na ang atong oras, maing hapon, sa kaadlong Biyernes, pizza 31, last day, ining bulan sa Hulyo, ato na sang sugaton ang laing buwan, August. Muna'y giingon mga palangga nga, kununsa man ang atong mga naagian, mga kasakit, mga pagsuway, na itong bulan sa Hulyo, ato na itong kalimtan. Laing bulan, laing paglaom, laing mga blessings. Siyempre, ato nang i-claim, atong ihangad nga ito sa itong labaw magkagagahom. Kumusta ang atong mga kahigalaan? Inyong higala nung lading, maghatag o pagtagad nining laing sugilanon, laing sender, babaying atong sender karon, ato ning maseran karon taod-taod mga pinalanggan tigpaminaw sa kahinginan. Ayaw kalimtin ninyo ang atong pag-apod-apod na sab sa atong mga authorized dealers, atong mga nag-purchase kanunay sa mga nungladings product. At syempre katong updated kanunay 5,000 pesos next week at tangin na ninyo mga pinalanggantig paminaw. Hello sa mga naminaw, sa mga nagkalain-lain, mga sibyaan, labi na gid sa mga naminaw karon sa mga Nunglading Radio, Nunglading Infinite Radio, o sa ato mga partner FM station, mga Infinite Radio, sa mga sibyaan sa Light FM, connected sa tadiha sa RPFM 99.9, Tagum City. Maayong hapon, diya San Miguel Surigao, ang GFM. Og usab sa uban pa nato mga kaubanan, ato mga partner FM station. Salamat kaayo. Hook up today at 99.9 RPFM Tagum City. Salamat kaayo, Kuya Maki ni bilang technical head. Wow. Salamat kaayo, Kuya Maki ha. Iba talaga pag may technical head.
1: Sana.
0: Nag-iingon, arrange gitanan, plaster gitanan. Maing hapon, Tagum City. Aguban pa mga nagka-connect. Dalita nag-live karon sa laing Facebook page sa Nunglading Radio. Ang Nunglading official na to, uniarsa to na to live man. Kaya murag stricto na ka-edit to mga palangga, dahil i-mute no? Magkapa music tagnindot na morag yun tayo kalipay na to. Usbon ako ayaw kalimti karong adlaw nga next week ang atong paghatag alang sa ato mga certified users o syempre kato mga authorized dealers yun. Wala mga benefits nga among gisaad diha ninyo. Walay putol mga palangga. Kanya gawa sa free nga life insurance, hospitalization, maklaim yun na. Basta na lang yun may proof na may mga naka-avail. Ito sa Kidapawan City, unya sa ubang mga lugar din sa may Zamboanga del Sur, na na mga naka-avail ni Ana. Ato nang gihatag, ato nang gituyo, aron mabati ninyo nga special mo dinhi sa atong programa. Special mo tanan sa Nunglading Radio o Nunglading Infinite Radio. Kumusta mga taga-ipil sa Zamboanga, Sibugay, katong mga naminaw karon? Maayong hapon kaninyo diha. Maayong pag-relax-relax karo mga orasa. Ikaro mga orasa mga palangga. May kerong i-relax-relax lantay. May kerong ilingkod-lingkod, iharay-haray. Itikungkong, labi naga. Nempalis, unya maminaw mo sa itong programa mga palangga. Unya magka-relate mo, pastilan. Usahay ang unla na lay mo'y ma-apil ugakos inoon. Katong walay magakos mga palangga, kung unsay maatubangan, mula lang ito'y magakos, kaya makarelose from. Hello ni Froy Froy Artamos, maayong hapon ng lading, watching from Barangay Linyan sa Pagadian City. Hello ni Mudiha, oga usab ni Sir Fermar DJ Kaderaw. Shout out nung lading ako mga Families pagadian Kaderyaw, Kaderaw watching from Kagen di Oros sati. Hello to Omar Ben Makute. Maing hapon nung lading maayong maayong hapon. Shout out ko sa akong bana nga si Marlon Sharif ug sa akong anak nga naminaw sa imong program karon. Handumanan sa kagahapon sa Kidapawan City. I-dial ninyo diha ang 107.9 nung lading Radio Kidapawan City. Hello sab sa ato mga tigpaminaw sa Butuan. May mga bag-o na itong mga sibian, mga palangga. Sa Ipil, 94.3 nung lading Infinite Radio. Sa Butuan, 90.1 sa bang atong station din ha, ang nung lading Infinite Radio. O syempre, Padungkas Agusan, ang 100.1 nung lading Infinite Radio. Mga taga Bayugan City ha, nalantay story has Bayugan. Di na mo kinahanglan pang mag... mabaw og atos Butuan mo adto pa mo San Franz. Kato mga taga San Franz di alam mo sa tong station. Kato mga taga Bayugan diretso mo sa Clayzel Store Bayugan City. Na nas may taglatawan sa tong Puruka gani basta atbang na sa ABT bus terminal lumbay sa Love Love Karinderia atbang sa AG Print momento di ba? Pagitaa lang ang Clayzel na may signage diha. Clayzel Store nung lading Spradak aron nga maka-purchase mo sa inyong gikinahanglan na itong mga produkto. O syempre, ang inyong mga pangalan ay yung kalimtis paglista. Kaya lang yun ang pangalan sa iyong silingan nga nagkautang ninyo nga wanay planong mubayad kaya basig mo hinun ay maka-claim hinoon. Nagkong problema pati hindi malasag yun. Atong hatagan o pagtagan, laing sender, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan. Lalaki na itong sender mga pinalagat ipaminaw, daghang makarelate ni ining maong sugilanon karon. Plaster muntanan, pakusgi ang inyong mga radio, butang speaker aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw, dinhi sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: To choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikaya ng mga sakit ng resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo kasangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clayzel Store nung lading radio station ug sa tanang baga.

0: ug mas ligon ang imong lawas the natural way. Clydal Mixers Food Supplement.
1: Clydal Mixers Food Supplement.
0: Ang Clydal usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga gihimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga traditional nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Naay Serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay Tanka Pedra extract nga traditional nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, sambag samog extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydal Mix Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayaw hulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clydal Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clydal Mix Herbs.
2: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel store.
1: So

0: at lauman o gabi. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day. Para every day must okay.
2: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw? Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro, gutanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa

0: Sa pag-usab, mayong adlaw kanatuntanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tung Sibya, handumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kahinan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako kanatuntanan maghatag o pagtulunan. Ang atong sender, usa ka lalaki. At ini masayra na iyong pangalan karon taod-taod. O niya, yang makarelate ni ining maong sugilanon, ato ni Atngan, apan sa dili pa, ayaw kalimot ha ang Power 10 Probay Capsule. Dugay-dugay na ni sa market, dugay na ni nga mihatag o tubag alang ni adto mga dunay gibati sa lawas. Dugay na ni nga kapsula nga miprotektar sa atong lawas aron dili tadali mataptag balatian. Ang nakanindot mangod sa Power 10 Probay Capsule, doon ay 10 powerful ingredients na kung kahimuan sa itong lawas, sa atong digestion, labi na itong mag-blotted kanunay, dili normally nga magkapagawa sa hugaw. Kining Power 10 Probay Capsule, dakog katabang nimo. Kung diabetes ka, high blood, the best of kaayuning Power 10 Probay Capsule, aron nga mo normal ay mong sugar level, blood pressure nimo, unya mo tabang sa paghilis sa mga tumor, sis, bukol-bukol nga naa sa imong lawas. Munang maintain sa Power 10 Probay Capsule. Ug ay kalimti mga palangga ang atong pinakabag-ong kapsula, kining clay gel mixed herbs food supplement. Dili sa di basta-basta. Susama sa bisa atong Power 10. Gani ang mga sangkap niya ang main ingredients ni ining clay gel mixed herbs food supplement. Naa niya ang alingatong, kung imong i-search kung unsa kadaghan nga benepisyo makuha nato sa alingatong nga naa sa clay gel mixed herbs food supplement, naa sab siya ay serpentina, sambag-sambag, black garlic, unya kining chanka piedra extract. Pagkanindot mga palangga, kining black garlic the best kani para sa atong blood pressure. Mutabang ang maong mga sangkap nga giusang nahimong kapsula mo ning clay gel mixed herbs food supplement, mutabang sa pag-maintain aron kondisyon ang atong atay, i-detox ang atong lawas, ipagawas ang mga toxins, i-repair ang mga na-damage sa mga selula. Sulay ninyo kini pinakabag-o natong kapsula karon, ang clay gel mixed herbs food supplement. Atuan ninyo sa ato mga store at tuas mga butika ing na mapalit ko clay gel mixed herbs katong capsule. Clay gel mixed herb food supplement. Labi na gyud ang atong clay gel coffee mix, ang pinakalamig nga coffee. Ang tanan nato mga pinalaga tigpaminaw, sigit mawad an aning kapiha pagkanindot mga palangga, lisod kaayo matud pa hitupngan pero di hilabwan. Lisod pildihon kining maong kapi. Pagkalami kay mga pinalanggan ti paminaw. Sulayin ninyo og tilaw, bisag usa ka sa silang, magminudo mo, palit ba mo sa mga butika, inyong kutawon, aron inyong matilawan. Nganong nahimong number one ang clay gel coffee mix tungod sa kalami niya. Mugin ay klarong pagka-istorya. Kaniya gawas pa na yan, healthy coffee mungod siya. Kanunay na itong ginabalik-balik, 19 ingredients, 19 ka mga sangkap nga makahatag lamag positibong epekto sa itong lawas. Una din ha, inikutaw niyo, makita ni mong malunggay o chia seeds. Dako kay nagtabang na ito mga palangga. Wala kong mga pika lang! Diretso ka na sa clay gel coffee mix. Nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Nga maong kapsula nga dako kay ikatabang alang ni atong di makatulog. Itong mga insumyahon, dali ra kayong hilamtan, ubuhon sipunon, dali ra kayong musurinder sa trabaho, kapuyunon kay ba? Clay gel, Jassy Vitamin C plus Zinc. Inumog usa ka kapsula na mga pinalanggating paminaw. Aron ka matabangan, ang Jassy Vitamin C dako kay ikatabang nga mas makalahutay imong lawas, mas makatulog ka. Kada bitaw nga inigmata nimo buntag na kondisyon paminsar, mas makadisyon kag insakto. Kun mag-Jassy ka everyday. Affordable kay na mga palangga, mga tatay, labi na ni ato mga construction workers. Bugat ang trabaho, kinahanglan mag-Jassy na everyday. Aron everyday, okay! Inubanan sa atong lungladeng essential oil, magpahilot, magpamassage, ayaw muglangan mga palangga. Pinahanglan ang atong pinaka-the best kaayong haplas mo inyong gamiton. Gawas ng epektibo, humot kaayo. Lunglading essential oil. Unya, naanis siya mga partner. Lunglading turmeric balm, lunglading relaxing oil. Kung kabuhi unon ka magbiyahe, hid-hid ka lagamay, anak. Walang kalipong, walang kabuhi, marilax pa ang imong pamati. Inubanan sa atong clay gel papaya soap ang pagwapang sabon, pagpahamis, pagpakinis. Morning sabon na mga palangga. Aron nga makigbalik ang imong uyab na nibiya ni mo. Pag clay gel papaya soap, anak kanindot niya kaputi ang bagay ni mo. Fresh ka kanunay, blooming. Isag buntag ka pang manabon, grabe pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya, wealth collagen and milk, 10 times power whitening. Labanan sa atong Viscomac eye drops, proteksyonan nato ang atong mata. Kaya importante kayo ng atong mata mga palangga, ilabi na magsigit ang tutok sa atong mga gadget. Sigita o tutok sa atong mga cellphones. Kung yan, napagitas gawas ng trabaho, abog, pollution, sobrang init. Dapat na atay Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Growmate para sa iyong mga kids, ha? Ayaw kalimtig yun ninyo ang Growmate. Hatagi o kumpletong vitamina ang inyong mga kabataan nga gikinahanglan nila. Growmate multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Growmate multivitamin syrup for kids ang inyong mga kabataan. Ato nang hatagan o pagtagad ang sugilanon sa usa ka lalaki. Lalaki ng atong sender, mga pinalanggang tigpaminaw, taga Davao del Sur. Walang niya gibutang yun, yung exact nga location, ayang address, basta taga Davao del Sur ang atong sender. Atong siren pakusga inyong mga radio, butang speaker, aron tinaw klaro ang inyong pagpaminaw sa sugilanon sa usa ka lalaki taga Davao del Sur.
1: Handumanon.

Dear Nung Lading, mayong adlaw kanimo, ngun man sa mga tigpaminaw, meaning tulumanon handumanan sa akong gagamon. Nung Lading, nahagit ko sa pagsulat nining akong sugilanon, ngunod kay namasin na makuhaan ta kinipagtulunan sa kinabag ang katawan. Nung Lading, kabahin kini sa mga panghitabosong kinabuhi. Nga matod pa, nagkahatag o matawag kaligon sa akong pagkatao. Usahay tungod sa itong emosyon. Daw, baliwala na nato ang tanan. Wala na tayo paki kung unsay mahimong ipikto ni ini. Nung Lading, kabahin kini sa matawag nga sayok nga gugma. Nga lagi, tud karon, nagpabiling labas sa panuduman ng kasing-kasing. Nung Lading, aron nga inyong hisabtan ang kinatibukan nining akong sugilanon, palihog una sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I love you, goodbye.

0: Es pa' una. Aku beli hapur tahan. Kini tiga wang ta bungul-bungul lagi. Bag orang ku kedunguk perti nama pok-pok sepul tahan dah eh. Beli han ku nak.
1: Loh. Oh.
0: Oh. Ikau berada Erwin. Tenek, solon.
1: Ah, min kalau.
0: Oh, kalau ya kas jos. Mayu kaya daka doa ukan aku.
1: Gi palitan tika loh. Paborito ni mo. Uy!
0: May ni kaya ako'y panustos.
1: Pero lo ha, ayaw kay palabihan ha. Kadaot na simbaga. Pero kung mo kay paborito ni mo na, may palit lang ko, pero dapat diliin mo kanuna yun.
0: Ay! Oh, wala problema na. Apo, ako ning minuduhon lang. Pawas ka laay. Tigawang na ko. Mura gini makalipay na ko. Oh, lingkod una. Nagkaon ka na?
1: Wala pa lo. Pero nagdako glitchan manok.
0: Uy! Tibay, may naway mo trabaho siguro?
1: Di tagaan ko dito sa igsoon sa kung amo.
0: Ah, maayuhin noon. Una, kumusta ba mo pag-eskwila?
1: Okay man lo. Inig-human ako sa kung pag-eskwila. Tabangan sab ko sa akong amo nga makasulod ayon ng trabaho.
0: Ah, maayuhin noon. oh. Dali, ato na lang kanulang litson kay alun nga mabusog ta.
1: Ah, sige lang. Ato ta. Ako'y muhukad ani.
0: Ayaw. Dinhi ka lang paabot. Ako na'y bahala na. Nakasabot ka?

Pinagis akong pagpuyo. Pinisok kong amo. Gihimo masab na ako tanan. Naningkamot ko nga. Pili sila magmahay. Nila kong gigastohan. Siguro kon. Buhi pa lang si Papa. Pili siguro kumamuyo karuglaing bahay. Kung wala lang nawa si Papa. Hindi niya tugutan nga magkabuwag-buwag mi. Pinanggaki ko niya. Huli mahimo si Mama. Hindi ako niya mapungan. Tumikan kay... Dili siya makahatag na ako. Hindi siya makagasto. Sa akong pag-eskwela. Basta maning kamot lang yun ko. Wulaing makalipay na ako nga. Magkita na ko silang mama. Silang lula, silang lulo. Nga akong mga magawang. O sa kaadlaw niya, mahimo silang proud. Sa akong kalampusan.

Nolading. Sa akong pagpaningkamot, bisan pa man o bugat ang trabaho pero gilingaw-lingaw ko lang. Gimingaw man ko sa kong amahan tungod kay igo kong ni-graduate sa high school, nitaliwan siya sa laing kalibutan. Motong pagkulihiyo na ako, napugos kong pangita o kapuyan. Aron nga magkapadayon lang sa kong pag-eskwela. Nung lading, nakabot yun ako akong pangandoy. Kahuman ko, ni-graduate ko, dito ras sa matulunghaan sa Davao del Sur.

0: Oh, Dong Irwin, nagdada ka magtuga ko nag-hike din, eh, ha?
1: Gikan ko sa graduation. Kuya?
0: Ah, hinggaloy tanay ka?
1: Oh, kuya.
0: Oh, di ka malipay or nahuman ka na hinoon?
1: Pamugod magka-attend silang mama. Huwag i-pliti, eh.
0: Nag-imunta ka na ako. Ato na kuha o bunggo rito.
1: Salamat lang, kuya.
0: Ah, tepa-tepa. I-imo na na. Huwag makukpait o regalo. Iba ang graduation mo ron.
1: Ah, kuya, tinuot ka?
0: Imo na. May bandred na, ha?
1: Salamat, kuya.
0: Huwag nag-ingon to daan si sir nga. Paujitihon ko no kaniya.
1: Iya ditong tumanon ang ingisaan nga ikong tabangan?
0: Eh, kana si sir, basta musaan na, matuman na. Munang, alam may makagalingon nga mutrabaho na, ujiti ko na, malagoy sildo, basta magtinarong ka lang. Trabaho ka, kay basta makitaan ang imong potensyal na sa maong kumpanya, i-absorb ka na yun nila.
1: Sige, kuya.
0: Oh, ato alas siya dito.
1: Sige, kuya. Salamat kayo, ha.

0: Dala, sige, salamat kayo, kumpare. Huwag problema ka na. Kung doon na kay hangyo na ako, sige, ingnan na po rin niya ako. Basta salamat kayo nga huwag ko nabalibari. Huwag problema, kumpadre. Sige, bye-bye. God bless.
1: Sir?
0: Positive. Ugma pohon, ihatod ka na ako dito. Dito gyud mismo silang branch. Dito sa may Kalinan, Davao. Dito ka mo duty.
1: Salamat kayo, sir, ha?
0: Mugihang yun ako. Nga ma-absorb, kanila human ka mag-ujiti.
1: Sir, uwa ikabutangan akong kalipay. Sir, salamat kayo sa inyong pagtabang na ako.
0: Tungod ka na, kaya mo nakita nga seryoso ang imo paningkamot. Oh, andaman niya mong kagulingon. Yung basini na, basig, bulingon pa na.
1: Sige sir, iandam na kong daan tanan.

0: Good morning.
1: Damn good morning.
0: Ikaw tong OGT din ni, di ba?
1: Yes, dam.
0: Palayo kong Xerox, ani. Ugoy, maningkamot ka, ha? Makabalo ka sa mga trabahoon din ni. Kabaw ba ka mo computer?
1: Yes, dam. Apil na sa nami subject niya, na.
0: Kamao ka mo ayo.
1: Mga basic lang, dam.
0: Sige. Doon ay mga trouble din, he. Dapat ikaw mo sulbad na. Kailayo ang among technician. Dayon, kung doon ay mga hugaw-hugaw din, he. Ikaw sa mang hinlo, mang map. Tapos, usa ka mo pauli kung nakapauli na mitanan. Okay?
1: Sige, dam.
0: Sige. Ipaseros na niya na, ha? 5 copies. Excuse me.
1: Mugin akong trabaho din eh. Daan mo ito na ingon si sir nga. Around ko. Kaya lagi na ako ni. Mugin akong gyan ni din eh. Importante nga. Nakasulod ko ni ning maong kumpanya. Dako-dako gun eh. Dako kailang building. At sa kusgawas. Ipasirox na ko ni.
0: Hoy, asa ka?
1: Ako ipasirox ni, dam.
0: Nay, Sirex. Dinha o machine? Dinha lang, patudlo.
1: Sorry, dam. Sige, akong ipaserox din. Labay na kong mga basura to sa opisina. Mong mapa ko balik. Puyo eh. 1 week ko nga naka-duty. Medyo muraglaay naman. Kanyang laman yung kamot.
0: Erwin!
1: Kuya! Naakamong ko din eh.
2: Kuyo, kaya punta. Gitabangan sa kamusir. Wala naman ko yung security guards na din eh. Ing-apply ko. Bisag wala ko yung training, wala ko yung lisensya.
1: Mau ba?
2: Sir, bahala. Ingon na, kalakas to nga mo. Kuyo nga punta din eh. Oh. Asag magikan?
1: Nagyabukos basura dito sa luyo, kuya.
2: Ala, yun. Pakitang gilas ba? Usahay, pakitang hilas mo. Bitaw. Na-snack dito. Snack sa ta.
1: Sige. Ako lang na yung tiwaso na kong trabaho, ha? Kuya, kay Mang Mapar ba ko suhod?

0: Kompleto rin ni tanan, ma'am. Tapos, naalay gi-correct si sir. Maunang gibalik to niya itong atong request.
1: Nag-follow up ka ba?
0: Yes, ma'am. Ang giingon ni dito sa head office nga dili lang kuno kay nato dako na itong request. Tapos na ito'y wala nila gi-approve. Pero, sa itong uban, okay naman sab. Karon nga adlaw ako sang ibalik na to nila.
1: Nanalasige. Ugoy. Agwala ko din niya. Ikaw bahala sa tas. Itong mga sakop. Og dili ko gusto nga masubli pa to. Kung unsa tong sauna, naghihimo ang gihimong imnanan din niya sa itong opisina. Bago mo na ako tanan.
0: Yes, dang. Wala problema. Nakasabot ko dam, uy. Labi na nga ikaw mo'y office in charge din ni. Wala pa ko'y manager. Unta, dam. Ikaw na unta.
1: Wala ko mangandoy. Gani, bugat na kayo ang responsibilidad na ko karon. Isip OIC.
0: Okay lang na dam, uy. Ayaw kaayo palabi, ana.
1: Kay,
0: mawala ang kagwapa.
1: Imo nasab kong giulog-ulogan. Uy, wala mo, uy.
0: Tinuod man, di ba?
1: Ah, but ni mo.
0: Smile po, dam. Bitaw, dam. Wala problema. Ako na ning instant. Karun dayon. Feedback ko dayon ni mo unya kon mag-reply na sila, dam.

0: Sakit akong nalimutan. Ay. Mao din ang bag-o. Katong OGT. Mura na mag-utility, sab. Siya day giingon nila ng kugihan kaayo. To ah. Nangguna na sab sa gawas. Akong tao ko ni noon. Nakuhi isogo. Dong, dali ko una.
1: Ma'am, ako yung kitawag?
0: Yes, ikaw. Dali una din ni.
1: Eh. Ma'am, manghinaw ko kadyot ah.
0: Daganda yun. Kinsa kayo nagpasuot niya? Okay man sab. Kugihan. Gawas pa. Abdikon good. Di lang ako siya patrabaho sa gawas. Luoy sab kaayo.
1: Ma'am. Nakaisugo na ko, ma'am.
0: Nga nang nangguna ka?
1: Gisugo mo ko ganiya. Katong inyong gibilin, ma'am, katong dito kas Manila.
0: Gi-appeal niya bisan mangguna?
1: Oh, ma'am. Okay lang, ma'am, uy. Mamamasab na akong trabaho sa una pa.
0: Pero, luoy sab ka kung ingon anak ka lang kanunay. Sige na, dili ka na dinis gawas. Kay na may nag-apply og utility, muna lang to ipamintain din ni. Tapos mo focus ka sa trabaho on dito. OGT ka di ba? Sayang imong nahuman. Dapat mahuman ang imong OGT. Nga doon na kay naibawaan. Og basin di ay, ma-absorb pa ka din ni.
1: Unta ma'am. Thank you kayo.
0: Ano sa'yo name ni mo?
1: Erwin, ma'am.

0: Wow! Duta sinawa sa amin eh. Ngayam di ko sugiso. Ma'am?
1: Nagpusing-pusing ka man, Gord.
0: Oh, sorry, ma'am. Wala ko makabantay na ulawin nun ko na.
1: Kadyot o na?
0: Ma'am?
1: Gipapilanti ka. Naka-allowance ka rin nga month.
0: Tinood, ma'am?
1: Yes. Gi-appeal ako sa request. Kay kugihan gud kayo ka din ni. Eh.
0: Ma'am, salamat kayo. Wala ko mag-expect ana.
1: O gawas pa. Gusto ka mamina sa good news?
0: Unsa na, ma'am?
1: Pwede kang ma-absorb din ni. Human sa imong OGT.
0: Ma'am, tinuod na, ma'am, imong gisulti?
1: Yes, nga naman. Dili ba ka mo tuo? Nag-comedia pa ko? Masa may lang kasi mong sa akong naong di ay?
0: Salamat. Happy ka lang kayo ko, okay? Magkahatay na ko sa mama. Magkahatay na ko sa lulo, sa lula. Dahil ako'y para palit si Nina, ma'am.
1: Kagamay di ay sa imong pangandoy, makuha na na ni mo tanan.
0: Yes. Thank you kayo, ma'am. Basta, tanan-tanan. Ngayon yung isugo na ako. 100%, ma'am. Tumanon na ako na.
1: Sige. Apila sa akong table dito, ha? Pasinawi, good.
0: Siyempre nun, ma'am. Automatic na. Diyan ka na, mama.
1: Abdik, intawon ka ayo. Looy sa pintawon, naningkamot. Wala na ko na siya amahan. Ay, mas maayo, no? Kung tudloan na lang ako siya sa mga trabahoon nga kinahanglan sa kumpanya. Total na na may utility. Og mapuhon, karon nga si Mana. Dapat makakat-on na siya.

pakita-kita ng puso. Manigiingo nila nga makasala ang tao tungod sa tao. Di magiging malikayan nga makasiplat magita. Isa, alam mo to na kung kong kugalingon nga. Di, naging ko anang mga butang ang ingunana. Pero, ha! Di, nakumutan ako to. Iligbalik ato. Pero, pwede. Ako lang sang humno ni Karus. Karong adlawa. Uy, naanap na isakyan na rin. Sir, kadyo to na ha?

0: Hello?
1: Ikaw ang bagong OJT din eh.
0: Yes, ako. Si Sir Dolphus sa pang nagtabang na ako.
1: Maba. Sige. Maunang atong software nga ginagamit.
0: Okay. Erwin imo pangan, di ba?
1: Yes.
0: Jamaica sa BI. Wala pa mugot kay kumasahita din eh. Anyang lunch ba? Pwedeng makuhitan to ha?
1: Ha?
0: Sige na. Total, malibre masap ka nimo. Sige na, Erwin. Friend bitaw ta, ka-open ka to din eh.
1: Sige, wala yung problema na. I-check lang din na.
0: Okay. Tapos, tutuloy ko taman ang yung hapon niya.

0: Tua, nagkuyog pang mga aliwang ay. Sexy lagi ka, pero di man sab ka gwapa. Uy, Madam OIC, nakinagang ka mango din ha.
1: Ako untang ihapit. Palaundry unta na ako. Saon, wala mo kumapis sa oras. Ako lang sang ibutang dito ang labanan sa opisina.
0: Ah, sige. Tabangan tika. Kulusib ni mo, Ma'am OIC, uy. Dapat, ikon ano yung mga trabaho. Imo na ni ipanugo pa.
1: Mas ganahan ko kung ako'y manguna yung manggod. Uy, mga palako, manday ni.
0: Sige. Ako'y bahala kuso ani unya.
1: Ayaw na, uy. Magpalakas sa sab ka. Okay na. Basin ko makahigayon ko niyang hapon. Ako nalang mula ba, anak?
0: Tabangan ti kadam, uy.
2: Dam! Nang laba ka?
0: Sa lantaw ni mo, naghagpat o gamunggay?
2: Sorry. Ako'y laba. Ako'y tiglaba sa ang gitrabahoan sa una.
0: Mula ba ka? Hoy kang Madam OIC raban ni.
2: Sige lang. Kaya man anako.
0: Sure ka?
2: Sure lagi. Ako'y laba na.
0: Sige ha, pero, huy, tarong ang trabaho. Kay, ako rin ba yung pasalig niya? Ako rin ba yung nag-ingon niya nga? Ako'y mula ba? Basi mga daot niya na.
2: Dili lagi. Pasikatan di ka.
0: Sige daw. Bantay ha.
1: Ay, kalabod sa akong... Oh,

0: Nanghalay si Erwin? Nganong si nanghalay sa mga sinina? Time pa?
1: Dom, pasensya na. Si Erwin Manggood, siya gusto nga mula ba?
0: Kabala siya man laba?
1: Mayo kay Damoy, abiganin na ako dili makamao.
0: Sige. O, ingnan na lang sab. Ipahato dito sa bahay. Ang iyamang nilabahan. Okay, muna na lang ko.
1: Sige dam, humukas sa suguon oy. Sakto sab nga, i-absorb na lang na. Ibsan ang saon ako kasaba. Huwag ko tubagaan na.
0: Ay, pagpalaban eh. Muna lang to. Ako nalibuhat, bahala ang muhatag niya.
1: Sige dam, ingnan ako dayo na.

0: Ma'am, saan ibutang?
1: Ah, Erwin, nakakamanda ay. Ah, dinha na lang.
0: Ma'am, nagluto ka?
1: Nagluto. Gutom ang court.
0: Ma'am, tabangan lang tika. O say, gusto niyo mong luto?
1: Kabawasab ka mo luto?
0: Round ko, ma'am. Sa ako nang kikaingon nga, dugay mo ko na muyuglayang bay. Unang round, magtrabaho ako ni Bawan. Ako li bahala naglungag, ma'am. O say, gusto niyo mo sa pagluto ng isda?
1: Kabaw ka ba mo sugba mo? Tula?
0: Kanaro ba'y mong gusto, ma'am? Yes, kaya kayo na ako. Ako'y bahala na, ma'am. Ako sa niibutang ng mga nilaban din ni mama.

0: Ma'am, luto ng tinulao. Init pa kayo. Huwag niyang sinugba, ma'am. Init pa kayo ni. Ano sa bang luto rin, ma'am? Pagkauna.
1: Anong may barog ka man?
0: Mupauli na ko. Igol ko nagluto sa iyong pagkaon.
1: Dungan lang ta. Luuya sab ni mo, God. Human ka mo luto. Mulakaw ka na. Salamat ha. Apika ni mo, oy. Dali ra ka ikang nakaluto. Bilip ka ikunin mo, Erwin.
0: Salamat, ma'am. Salamat din sa pagtabang ni mo nako. Excited ko nga doon ako'y item. Kanang makatag na ko sa kumaginikanan, ma'am.
1: Hapit na.
0: Ma'am, ako li ko ang kutsara, ma'am. Naibaso, ma'am.
1: Mura ka ba'y tagbay? Sige na, dunga na tagkaon.
0: Sige, ma'am.
1: O, naku ihatag ni mo niya.
0: Ayun na pa kung noon na ng hatag. Partners kong trabaho?
1: No. Sideline ni mo na. Ay kog balibari.

0: Good morning, ma'am. Nanay mo tubig din ni ma'am. Oh, nasabi mong ipapalit. Pasig na pa kay isugo dito sa iniwa, ma'am.
1: Salamat. Wala na.
0: Sige. Ako nilabay na, ma'am.
1: Halos naman dili ko makalalihok ni mo, eh.
0: Dapat lang. Trabaho una ko tanan.
1: Sige lang. Kay... dali ra niya ka ma-promote ni.
0: Yes. Thank you kayo sa tanan, mama.
1: Ako ang dapat magpasalamat ni mo.
0: Ma'am?
1: Ugma po ang sapon. Dito ta mga on sabay. Birthday na ako.
0: Oh. Advance happy birthday, ma'am. Palitik ko regalo ni Mani.
1: Ngano, Gord? Ayun na, oy. Wala pa kay stable nga sweldo din ni.
0: Okay raman mo, oy. Namsap kitinigom.
1: Onsam ko na yung irigalo na ako.
0: Secret na, ma'am. Sige, mama. Okay. Napakay trabaho on din eh. Excuse, ma'am.
1: Milakaw na siya. Makalingaw nga. Murag mahuwa yung problema. Basta, akong tiwasan akong report.

Nulading na absorb ko sa mga kumpanya. Dali ra kayo nga may increase akong sweldo. Kining kakugid ay kunin mo lang yung ipakita. Bisan pa man walay amo nga naglantaw nimo. Makita na sa tanan. Huwag ka na mo'y mahimong puhunan nimo at nga mas magdugay pa ka sa mong kumpanya. Huwag aron nga mas mahimong ma-promote ka pa. Nung lading miabot o 1 year na nahimo kong regular sa akong kitrabahoan.

0: Congratulations.
1: Salamat kayo, mama.
0: Dali ra kayo, di ba? Promoted ka na. Mas dili ka lang mausap.
1: Thank you, ma'am. Invite ng tati ka, ma'am, nga celebrate kita-kita lang, God.
0: Sure. Asa da pita? Ing nako kun asa?
1: Ito lang sa beach nga dul din ni, ma'am.
0: Sige. O mag-chip-in lang ta?
1: Ayaw na, ma'am. Di na kinanglan pa. Ako ray mo gasto na.
0: Sige. Mo at tumiin niya. Excuse na.
1: Nagka-sexy man si ma'am. Dili halata nga. Medyo tas-tas na yung edad. Bago pa ko na kaibaw nga 35 na day si ma'am yan. Pero mura gihapog. Parihan ako nga mga 20. 24. Pangadaman ako niya. So kay mga angay nga luto, no? Gusto. Pagsugbal ko gisda. Huwag akong tawagan. Ako'y gagaw nga nandun yung sdavaw. Invite sub na ako.

0: Oh, ma'am. Naligo ko naman dahil nagtakil ang mugo, ma'am.
1: Natakil po ko dito sa lahan.
0: Oh, natakil po ka?
1: Sakit kayo lagi.
0: Ah, dali ma'am, basig madapa pa naghilot atong birahon.
1: Kabaw ka?
0: Ah, ambi ma'am eh.
1: Okay.
0: Ayaw lag, itong mama, tinainayon rin ako.
1: Okay.
0: Medyo ni action naging kubag, ma'am. Pero dali na maulian.
1: Salamat.
0: Ma'am?
1: Awa. Sakto na yun una.
0: Sige.
1: Doon na ba'y problema?
0: Wala. Kumakabantay, ma'am nga. Ngayon may suot eh.
1: Moni, uso ka ron. Ganun mo lang yung kaman. Na ako'y ipapalit dito nga mga ilim nun. Mo inom ka?
0: Gamay.
1: Sige.
0: Ma'am, dali, gunit na lang ako. Kaya arma, kabot ka to sa cottage. Partigod ka, sakit gina.
1: Sige. Hinay-hinay lang ha. Ups.
0: Ilag panaga na ma'am. Gunit na lang ako. Ups.

0: Salamat kay imo lang kong ihato di ay.
1: Lang alang, gliso di kana. Ma'am.
0: Ganiya ra ka dun ay istorya na ako.
1: Ah. Ma'am. Angin kay kasi magsuot ka man.
0: Maora ba na? Nga nang madungo ka. Di ba kabaw ka mo hilot? Napiang sab akong kamot.
1: Oh.
0: Hilot ah.
1: Sige, ma'am.
0: Nga nang dili ka makalantaw na ako. Di ba miingon ka? Maayo ka mo hilot?
1: Sige, ma'am.
0: Nakinabantayan ni mo? Crush pa ko ni mo, ha? Ay, pang loose pad. Doon ay nagsulti na ako.
1: Oo, ma'am.
0: Oo.
1: Pero... dili siguro ka. Musukot sab kay layo agbat itong edad. Mag 25 ako.
0: Nga naman, dili ka gusto?
1: Pasabot pa sabot niyo, ma'am.
0: Na-feel na ako nga na atanan ni mo ang gusto na ko sa kalaki. Dayan, sa may mga ikasulti, ana. Isulti na. Basig magmahay ka niya.
1: Ma'am, musugit ka mag-uyab tando, ha?
0: Ikaw, kung gusto ka, ingon ana ka manguyab, ha?
1: Sensya naman, wala ko maanad, manggod.
0: Sige. Kita na.
1: Uyab na tayo, ma'am.

Ma mien, siya na'y may himo o pamaagi nga masulatin ako na istorya gininun ako sa among mga kauban. Ito na'y gusto nga ito niya. Mauto nga, mayon dagan sa mong relasyon. O dito ko naka-feel o gugma nga ito niya. Kanang sukat-sukat, wala ko umbati. Ingon at today kalipay. Excited. Kanang nang gusto ka nga mudyuti ka nunay. Bisan lang tulog magkuwangan ako siya, 10 years ang mong gap. Pero nahimong baliwala ang tanan. Tungod kay, kung itandi min doa, parang sa pari-parihag na akong, batanon kay na si mamian. Nung mas bidugay ang relasyon ako niya.

0: Sige na. Kuhain na.
1: Salamat kayo, aning regalo ni mo.
0: Okay lang. Love ko tika. Ingon anak ka lang ba kung hag ka na ko? O, pag hindi ka maanat.
1: Oh, ma'am.
0: Di pagit ka makabaw, tagloan di ka, okay?
1: Ma'am.
0: Erwin.
1: Ayan.

Nung lading, ito na initabo na muna ito nung hapuna dito mismo sa apartment kay Ingi Boyan. Huwag lagi kay nabaguhan. O makasulay na ng mga butanga. Mas naing love pa kumayo. Ngayon. Ngamorag, dili makumpletong akong adlaw kung dili na ko siya makita. Lagtod nga pagka-istorya. Ako nang gi pakita niya kung unsan ako siya kamahal. Ubisan pa sa mga tao nga nasumpalibot, nasayod sila tanan. Kung unsan ko may gugma.

Pulang gaya pun mi jyotisi yan. Wala mo kukumagato sa ingi po yan. Kinagingon siya nga, di sa kuno ko pa toon. Kaya pa makaibaw yung pamilya nga, na siya'y boyfriend. Pasin busy pa. Ako lang ulat-ulaton nga. Siya'y muingon mismo nga. Mabisita ko niya. Ako i-check tong. Ako gi-submit nga proposal kon. Na nai-reply nga di office. Ay, layo eh. Laay kay kon. Tili na ko siya makita.

0: ikaw doon ko sa ila. Pero ko gusto nga. Pangunahan ako siya. May ilan raman ang mingon nga. Patungon ko niya. Pero mintras nga pa. Di lang una. Palit lang una kog. Mga street food sa sunahan. Arang din ako manihapon ni Kabots boarding house.
1: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule, immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
4: Introducing Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
5: Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
4: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
6: Kabalo ba ka nga ang Power 10 Probi Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan? Probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina o daghan pa?
7: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system. Aro dili tadali magsakit.
6: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
7: Green barley o spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
6: Guyabano o gotocola, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
7: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
6: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
8: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
9: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Rooted kayo ang paminaw.
8: Imna na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
9: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata istat per me sa Clay Gel Coffee Mix.
8: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
10: isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
11: Isip amahan, kinahanglan gyud nako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
12: Isip estudyante, kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
13: Bersag sa luyos ra taa sa akong edad, lagsik gihapon ko.
14: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C plus Zinc Capsule.
15: Ang ganin na mo, Just C Vitamin C.
14: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
16: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
17: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drop.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro, gutanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong laring radio stations, o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga nongleding essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nongleding essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita nongleding essential oil.
3: Mapalit sa tanang Clydesdale store. Nongleding Radio. Ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga Nongleding essential oil.
4: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clydesdale Mixed Herbs Food Supplement.
5: Clydesdale Mixed Herbs Food Supplement.
4: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clydesdale Mixed Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clydesdale Mixed Herbs. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clydesdale Mixed Herbs. We'll be right back.

Oh, mom yan. Doon siya kaubang lalaki. Oh. Ganong doon siya. Niagbay niya ang lalaki. Magpasalipod ko din eh. Kinsa na ang lalaki. Sakito'y nasakitan ko na. Doon na sila yung higugma. Gawas na ako. Kasakit. Kasakit. Hindi ko mapadayo na. Pabalik ka sa huwagi. Huwag dali ko.

0: Kajut.
1: Nganong, wala kay duty-duty.
2: Nganong may anhi ka?
1: Nganong natingala ka? Dili mo yung mong i-expect ang muabot ka ron, ha?
2: Wasa ko nang ipanulti ni mo?
1: Nakita mo na ako. Kinsa tumaong lalaki. Nakita mo na ako yan. Giagbayan ka niya. Wala ko'y idea kung kinsa tumaong lalaki. Kinsa siya? Unsay connection ninyong duha?
2: Akong husband.
1: Sibot pa sabot ni mo.
2: Miniyo ko. Wala na ko kisulti ni mo. Wala'y klaro. Ang among kami niyoon. Complicated. Pero kasal mi. Wala lang mi anak.
1: Miniyo ka?
2: Og mintras nga naa siya din ni. Dali ko gusto nga. May mauan sab niya. Nga doon natin ang relasyon doha.
1: Buti pa sabot ni mo. Igilumpong minimum doha. Kano nahimo ni mo niya?
2: Nga naman. Di ka na nako, ha? Hapit na siya mo balik sa barko. Kung dili ka, ikaw, dili di ka mapugos. Kauban man tas trabaho, magkita rin kaya punta. Sige.
1: Wait, una. Yan. Kibaw ka ba, ha? Rutlan ako ni mo. Naigugman ako ni mo. Ugutay mo na masaptan ka na. Develop ako ni mo.
2: Naaraman na ina. Ako sab. Tungod kay nahimo ni mo ang obligasyon niya. Ngawa siya din eh. Sige na, inakilak. Please. Ayaw nagpakita din eh. Sige na, lakaw na. Next week mabalik sa trabaho, igupot siyang mularga. Gawas na. Ako na isirado ha. Lakaw na. Basig mo uli na to siya kung taod-taod. Isirado na ako.
1: Linas yung iba, tiyo eh. Minyo sa yan. Minyo nga kung higugma. Pero dili na ko kaya. Nakalimtan. Dili na ko kaya nga. Sagda na lang siya. Bahala na.

Nung lading, first love, tapos ingon na ato pa. Nung lading, mura ko gidula-dulaan. Pero wala ko'y mahimo. Lalaki lang kong nahigog mga ato niya. Bili pwede nga mo give up na lang ko. Nung lading, wala na ko siya gidistorbo. Tignan pa yung bana. Lahing kaya kong kasing-kasing sa hindi makawto. Paglaraga nung lading, kami nasab. Nung lading, dili mawa akong kugmang ato niya. Kanang, tubsas kay ko niya. Hugo niya.

0: Yung Irwin, timpaw na.
1: Oh, kuya. Kay ano?
0: Aba, nakusulti ni mo. Close mo kay kumuana ni Madam Yen ba? Wa ba ka may baw nga? Nanay ba na? Ha?
1: Oh, wala man kuya. Igo lang man ko nga mo sunod sa iyong gipangsugo na ko.
0: Di ba? Yan mo yung mga hungihong din eh. Dito ko maghigdaan sa ilang apartment.
1: Oh.
0: Di man, iha. Dili maayo na yung maghimo.
1: Kuya.
0: Tambag na ko na nimo. Kasado na sumamhin. Naangay tag-iha na.
1: Oh.
0: Sige, mulo ko.
1: Bisan pagkinsay matambag ninyo. Ambot. Ganong mahal mag-iapon ako siya. Moto na ko sa boarding house. Moto pa ko dito sa gipuyan sa apartment niya. Tabangan pa na ko ito siya glaba.

0: Mamin, pagkaon na. Ilutuan di kasi yung paboritong sudan. Tapos, nanasab din na ang tubig's butong. Ngayon mong paborito. Dali na. Oh, bagdungan tagkaon. Ito na ba'y problema?
1: Wala ka ba mahibaw nga nag-resign ko?
0: Oh, nag-resign ka?
1: Pero nga no. Wala. Gusto ko mo undang. Wala ka ba makabantay nga naka-impake na din na ako mga sinina?
0: Sibot pa sabot ni mo.
1: Erwin, sa Manila na kumupuyo.
0: Mamian.
1: Yes. Pagdali ko gusto nga, maubot pa sponto nga. Doon na pa'y dagang mahibaw ni ini. Igo na ang mga tuig. Sa itong relasyon do ha?
0: Sabot pa sabot ni mo, Mamian. Di ba nagsabot ito ni Ana? Gidawat na nako. Ako na siya. Musugot ko. Ikaw muna ang magkuyog. Dili muna ako. Samukon, di ba? Ako nang nasabtan tanan. Tungod kay kung wala siya, kita sab. Nasabtan ako tanan. Tungod kay bisag usahos pagtimbang-timbang. Bugat ka sa kasing-kasing. Dili na ko kayang mawaka. Na-develop ko nimo. Nadutlan ako nimo. Sige na. Ayun, nag-dalig desisyon. Musabot ko bisan unsa.
1: Sige, kaingon ko na. Igo na ning tanan. Tungod kay nadutlan na po't ko nimo.
0: Oh. Nangaramunday na.
1: Pero, dili na ko kayang biyaan akong bana. Lakaw na. Light na kong pun.
0: Mamian.
1: I love you, Erwin. I love you. Goodbye.
0: Pwede mo, Mamian? Ayoko ingon niya.
1: Sige, kaingon ko na dili mo lang ako tayo ni tanan.
0: Pero pwede mo lakaw taglaing lugar. Magsugot na sinugdanan na to. Ako imo piliun.
1: Dili mo na nakadali. Sige na. Tungod kay last na karon ko ni mo makita. Sala ning tanan, sala ning tanan.
0: Sala na kung sala.
1: Sige na. Lakaw na.
0: Mamian. Kano nag-ila mamanta? Kano nakita ko mamalikaw? Iyay mo man lang kong palakon. Huwag iyay mo man lang kong kalimtan, ha? Umahal

Nung lading, hangtod ko kanus ang mapaabot niya. Wala lagi siya magpauli pa. Tinis sa Davao. Igo ko na lang siyang mahinumduman. Nakaingon ko, ha? Yes, sayup. Nga maghimo. Pero sayup, bide. Nga mahigog mata, kasama niya. Nung alin, hindi ko makamove on. Nga ikong gibiyaan. Unta, isan pa man sa sayup mandisyon ang gihimo. Doon ay makapagtulon ang gihapon nga makutlo. Kayo lang apila. Ang sayup na akong gihimo. Yung kay bisag unsaon, dili o dili maayog yung gihapon. Dinilang kuto more power ng programa, Erwin from Davao del Sol.

0: og itong kaagi ni Erwin taga Davao del Sur. Hello mga taga Davao, especially diha sa Digo City. At idagka mga listeners din ha. Sakit, hunahunaon, sakit, timbang-timbangon. Nga na in love siya sa babae nga dunanay na nag-iya. Pero unang una, wala magpahibaw si Yen. Kaduna na si Ibana. Kamu diha ha. Kamu mga minyo diha. Pahibaw po mo oy. Kanang inyong mga nahimong nasuod na sa inyong kasing-kasing. Nahimo ng part sa inyong kinabuhi tuwing kauban yung trabaho. Ayaw ninyo pasagding magka-developay na inyawas lay kasayuran. Napoy mo ingon nga bisan pagkahibaw nung lading. Pero importante nga makabantay na sila ba? E paras tong sender karon. O sa'y kasayuran. O niya, pagka nasakpa niya, ingon pa yun nga, huwag problema na kay mo. Kada kumbana, susimana mo, balik naman sa barko. Kita na po niya. Na ikaw na po yung musab niya. Kay mabalik naman sa barko na kumbana. Pagka dakong dimungko. No? Pero, nabot yun ang panahon nga, dipili niya ang iyang husband, nag-resign siya, o niya sakit kaayo sa part sa atong sender. Para niya, matun pa, wala siya maka-move on hangtod karon. Sender, huna-huna agyod, timan igyo kanunay. Nga, kung magpadaka sa imong emosyon, magpadaka ang imong kasing-kasing, masayop ka kanunay niya na. Gamita po ni mong huna-huna. Bisag unsaon, kabitter yung gana. Bisan unsaon sa pagtimbang-timbang, wala gid maayong paingnan ang inyong pagpuyo, ang inyong relasyon, kung kay dunay bana, katong imong nahigugmaan, nainlavan. Ay mong himoon, mangita kag kanang walay kabilinggan sa ginabuhi. Daganta mga tigpaminaw diha nga, wapay kabilinggan. Ang uban mga single mom, mas maayo kana mo imong pilion kay maay na sila mo higugman.
1: Sana
0: ayaw kalimti ha ang Power 10 Probiotic Capsule o ang atong pinakabagong clay gel mix herbs food supplement. Kining Power 10 o clay gel mix herbs food supplement hindi ni basta-basta nga mga kapsula. Kining clay gel mix herb food supplement kapsula ni siya. Na dunay sangkap nga alingatong, chanka piedra extract, serpentina, black garlic, sambag-sambag. Research na din niyo. Grabe siya mo pa-condition sa atong kidney, mo protektar sa atong atay, i-detox ang ato nga lawas. Niya makapanindot sa tulog. Isuway kong inom ani, awag ni testingan ang clay gel mix herbs food supplement. Eh bag-o palagi ning products pagkanindot sa akong tulog niya. Uy kapoy, sa grabe na kong dula og pikol anang gabi pila ka game. Pag tug na ko diretso kay hinanok. Niya pag mata buntag na ninduta anang clay gel mix herbs food supplement. Hinluan gyud ang imong colon ana. Unya mo pa-condition sa atong kidney, sa atong atay. Nindot kay ning clay gel mix herbs food supplement. Katong mga nag-maintain og Power 10. Sabay ninyo sa clay gel mix herbs food supplement. Na magkaingon mo nga pagkanindot epektibo ka inong lading. Kaya ang wala nga ingredients din sa Power 10 naaman sa clay gel mix herbs. Ang Power 10 kuna tiaw basta-basta mga ingredients niya o ni ang clay gel mix herbs pod. Di po basta-basta, puro epektibo ning ato mga kapsula mga palangga. Nagkong kahimuan sa itong lawas food supplement gihapon ni clay gel mix herbs food supplement. O ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Ayaw kalimti ninyo kay mapalit na sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar ha. Kung mga pika lang, dritso kanas kapi nga magkatabang, magkatagbaw niyo Nimo clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. O syempre, stistingi ang atong pinakabag-o clay gel mix herbs food supplement. Jassy Vitamin C plus Zinc. Katong di magkatulog, luya ang lawas, dali rakin kapuyon. Pag Jassy everyday, aron everyday okay. Katong magpahilot, magpamasats, gusto mo haplas ng epektibo kaayo, marilive ang inyong mga pamaol, pamuypuy, panakit-sakit, nung lading essential oil, sulayin ninyo. Gawas ng epektibo, humot sa gud kainang haplas. ang pangalan nung lading essential oil, Glagel soap, pampagwapang sabon, pampahamis, pampakinis, Glagel papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Kauban ang Gromate multivitamins para sa mga kabataan, batang bibo, batang garado, batang utukan. O ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Wala tayo kong oras sa pagpadali ko tusunahan. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong nung lading moingon, hatagan tagdakong bili ang ato isika ingon. Araw magkinaboy kita malinaon. Uba bunga ako. Dahil salamat!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Karong panahon na delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing ikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubagong inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kadaadlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
3: Sa mga nagbalatian, Glagel Mixers.
4: Ang TB Dots program o tutok gamutan ang pinakaepektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan. Ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Pro Bio Capsule adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangontra sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa. Nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule, sanglit nga iyang punggan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mapalit sa mga Glagel Store, nung leading radio station, o sa mga butika. Power 10.

0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat permi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal o all-natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Sa karong panahuna, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
3: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligo na imong immune system ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
4: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
2: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
3: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
5: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
6: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. On sa

stress na webe na gyud sa tagda sa hapon. Mga palangga, kumustag maayong hapon na usab ka ninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Seka madag-om nga hapon, mga palangga, ilabi na diri sa akong nahimutangan. Ganiha mga palangga, dunay nahitabo nga kining pag-ulan-ulan diri sa akong nahimutangan. Unya naundang, unya karon. Nako na sab kaayo ang dag-om mga palangga nga akong nakita sa kawanangan. Diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, kumusta man? Nakasinati magkamu diha o kining ulan-ulan karong mga orasa? Pertig yung tugnawa mga palangga, wala pa gani gabi eh, pero perti ng bugnawa ang palibot. Nila pa makahuna-huna na sabtag tanday ani tito. Okay ra nang mo tanday diha, basta inyuhan ang gitandayan ha. Kasi patakapon mo tanday, dili na inyuhang inyuhang gitandayan, tigbasan yun mo guna. Manghinaot ko nga nagkapaniod to na ang tanan kay hapo na. Welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito. Apan seryoso, ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Biyernes. It's 31 na ning bulan sa Hulyo, tuig 2026. Liaras panahon mga palangga no perte, region town dalias sa panahon. Katapusang adlaw na usab sa bulan sa Hulyo. O, paningkamot mo mga palangga, basin di ay ha? O nga, sa katapusang adlaw sa bulan sa Hulyo, ay ha, paninyo matubag ning atong tigmo. Saon manggod pod, usahay, nila pa ma subo po ta ba kay nga naman ang tubag manggod ani mga palangga kung kabalo palang gid mo kaingon gid mo tama no bitaw mga palangga ako namang guning gina hungit sa inyo ha ang insakto nga tubag sa atong tigmo mga palangga makita ra ang yung punang uban lisod buka ayo tito patigmo ka tito ni ang tubag di makita saan manamo na tito pagtubag kung dili makita. Atong tigmo mga palangga, nagkadugay ni siya, nagkadako. Sa may ning dako na tito, nagkadako ang premyo. Mao nga paningkamot mo diha. Ang atong tigmo, maura gihapon, nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban, onsa man. Kung balikon pag yun para inyuhang makuha, nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban, onsa man. Onya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maunting mo garong hapuna. Imong madawat kun imong maangkon. Ang 44,600 pesos. 44,600 pesos. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo text o mutawag mga palangga sa akong cellphone number. 0938-1627189. 0938-1627-189. Kaya mo text o tawag mga palangga alang na sa iniho ang mga tubag unya kinahanglan kompleto. Dunay kompletong pangalan, edad, address unya ang inyong mga tubag. Mayong hapon sa tanang nag-view mga palangga sa atong Facebook Live. Ayong hapon diyan ni Ma'am Jane Dagala, diyan ni Ma'am Annabel De La Serna, diyan ni Sir G.R. Kulanag Colonia, diyan gikan sa May Claver, Surigao del Norte, ng manusap diyan ni Ma'am Mar-

0: Maria ta sa Kulanag, Colonia. Ariagikan mga palangga sa may Gubaan, Aurora, Zamboanga del Sur. Kamusta man ang inihong panahon diha? Wala raba mo nagkasinati o kining pagpanaligsik diha, amping yung nagkanunay ha? Apan sa dili pa nato tagaog pagtagad mga palangga, ang inyong mga tubag ayaw ninyong kalimte. Ang atong epektibo kaayong nga kapsula mga palangga, kining atong Power 10 Probio Capsule. Mauni pinagkakusog nga kapsula karon sa market. Gani hurot-hurot na ni sa mga butikag parmasya, daghan na kaayo ang nagmintain ani tungod sa kaepektibo. Daghan na kaayo ang natabangan, nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nangawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Basta magmintayin taani, kondisyon ang atong lawas kanunay o niya dili ta dali taptag mga sakit-sakit. Katong mga wala pa ming sulay-sulayin ninyo. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan. Ang Power 10 Probio Capsule mohinlo usab kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingan man usab mo alkaline sa atong cellula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pagaimnon ang Power 10. O niya walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Gaman usab ayo pagpaminaw sa atong mga pinalanggang mahilig sa pagpangape. Bitang mahilig tas pagpangapi mga palangga, murag dili gud ta mosugot nga mahuman ang adlaw nga dili ta makapangapi ka upat ka lima ang uban mas mulapas pag yun ana mga palangga, labi na sa atong panahon nga bugnaw palibot kay lagi sige na lang gyud og ulan-ulan, perting ninduta ihigop og init nga kape mga palangga. Apan kong mga pinalanggan ita mas nindot og mas maayo og kanang mamili sa tagkape ha, piliun sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gyud mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Otob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi at tungod sa kalami ni ini. Lawas nga lami mga palangga, human atong pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton o niya dili haw ang satiyan. Ang Clay Gel Coffee Mix taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ngan man usab, adunay daghang omega 3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo, ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Aside kiniimnon sa tanan kay gigamit ka pagbatamis ani kining stevia. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga, kundili nangapi ka na nakapanambal ka pa. Legal Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kung niya pwede sab nato ni himong pantulag sa atong epektibo kaayo nga kapsula, ang Power 10 Probio Capsule para singon ana paspas og dali ang epekto ni ini. Alas 3:18 na gyud sa tagda sa hapon. Kaya dari na ta mga palangga sa inyuhang mga tubag ato na ni tagaag pagtagad para sa taon dili mo makahuna-huna diha nako og kining koto-koto. Usahay ra ba? Uban mga palangga mo ingon taon nga kini ni si Tito Bal og naduol pa ni murag ako maoy makakotokoto ani. Oy, yapo taw ni Tito Bal oy inyo ha man kotokotohon. Ang rason nila mga palangga kung anong ila kong kotokotohon, ilagay ang ilang mga tawag di matubag. Pasensya na gyud kaayo mo mga palangga sa inyo mga tawag nga dili gyud nako tanan matubag. Ilagay dili lang pulo, dili lang 20. Kung dili ginatos mga palangga ang gustong mosulod sa tawag, mao nga dili gyud nako matubag tanan. Pero ang inyo lang nga pagabuhaton kung dili mo makasulod sa tawag, i-text lang ninyo mga palangga ang inyong mga tubag. Kay bisan pa mga palangga og dili nako mabasa sa kahanginan ang mga tubag, kay lagi isa ra man ka oras sa atong program, paghuban nako programa, ako tiwason sa pagbasa ang inyong tubag, basta lang nga dili gyud molapas sa oras. Kinahanglan ang akong basahon nga mga tubag katong nag-text lang sugod alas 3 sa hapon padulog og alas 4. Doon ay may text diha mga palangga, alas 3 tool, pero alas 3 sa kadlawon, sorry yun. Hindi na ako nabasahon kay lagi, alas 3 man sa hapon ang atong programa. Hinaot ko mga palangga nga inihwang mas nasabdan ba. Pagyadrita sa mga tawag ato unahon eh, kinagpanikad na yun ni sila ha. Palayo mo daan sa inihwang mga monitor para magkasinabot ha. Hello, maayong hapon!
1: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyon, Dubai 64, taga-Homeland, Dapo, Panabo City, Dapo del Norte. Tumay sa Sigmo kay Lipag.
0: Lipag, mga palangga, ang iyan tubag. Mayo pagpaminaw sa tanan taga Panabo. Kumusta man mong tanan diha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Agay. Ora magitubag na ko mga palangga pero iya manggipalong. Sa kay hinungdan o sa kay rason nga nung gipalong man kini daw ba? Hello, maayong hapon.
2: May hapon dia, butuban.
0: Sige, padayon.
2: Ako niya si Galiotnag. Dagundon, taga Santo Rosario, Conan. Ang akong tubag, ano, titubal. Pasyente, gisakay ng ambulansya.
0: Pasyente nga gisakay og ambulansya. Imong tubag, sir, kay daghan na kaayo ang nintubag, ani. Dili ragiha po ni siya mao mga palangga maong paningkamuti ninyo nga dili mahimong bagbalik-balik ang inyong mga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, hapon. Marie Antignani taga Saber Pro 4 Lagaron Iga del Norte. Pro 4 Lagaron. Ay dad, higintay sa iyo. Ano tubag, kalaban o kontra?
0: Kalaban o kontra ang iyan tubag? Lison babutag pangutana ana ni Mr. Computer sa ihang kining tubag og sakto bag dili kay daghang kay manok ning tugtugaok ba. Labi na sa ato nahimutangan karon nga pati bugnawas panahon kay lagi dunay ulan-ulan. Makaunaw na po tag init og tubig nya isabig din sa manok no. Oh, kumutawag pun mo, palayo mo sa mga manok ha, kay makauna-huna, gitaglapaw, ana. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, rige hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon, Tito Bal. Matubag ko sa imong tubo. Ako si Randy Lona. Nagpuyo sa Botuan City, Agusan del Norte. Akong edad, 44. Akong tubag, titubal, kamatayon.
0: Kamatayon. Diyato gikan mga balanggas, may Botuan City. Mayong hapon sa tanan taga Botuan, galanog-lanog diha ang 90.1 noong Lading Infinite Radio, Botuan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ragi hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Aray, napalong mga palangga kini daw. Hello, maayong hapon.
5: Hello. Hi, TN Musical.
0: Pasensya na kayo, Kuya Elmer Physical, ha? Huwag yung tingog yan, magsug yung putol-putol, Kuya. Kung dito sa itong programa, ang paniud to na, mag-okay na ito gamay. Pero dari sa itong programa, ang lingaw-lingaw sa kahaponon, kinahanglan yung klaro ang inyong tingog kay si Mr. Computer, perteng, istrikto ha. Ako na babae pa ni mga palangga, perte, gunika, maldita ni. Sige na yung taong kong ginakose, ani, kailagay ang inyo daw mga tingog, magputol-putol. Dili niya maklaro ang inyong mga tubag. Hello, maayong hapon! Sabihang natubag na mga balangga na palong pagyod.

0: Ôm anh Hapon,
1: Oh,
0: con
1: sige
0: nhìn
1: mapadayon.
0: chị. Nha, ang akong tubag, anak. Iya, gid ng kapalaran.
1: Iya, gid ng kapalaran. Ang iyan tubag, mga palangga, kay iya, gid ng kapalaran. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele rege hapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayo nga hapon.
2: Oo, oh, mga hapon, dito bel. Ito ba ko sigmo?
1: Sige, para yun.
2: Ako si Asterio Bonete. Nagpuyo sa libitan, tapos pinag sa nilisor. 65 akong edad. Ang akong tubag sa tigmo, matanga na puling.
1: Matanga na puling, mga balangga, ang iyang tubag diha tugikan sa may Agusan del Sur. Lanog-lanog ang atong tingog diha, mga balangga, ha? Ayong pagpaminaw sa tanang naminaw diha sa 100.1 noong Lading and Penetradio, San Francisco, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele rege hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, maayong hapon. Tito, ay, nakasagod ng ito. Ako si Juanito Yoraba, Kapurok Dose. Edad, 66. Okay, nakutan experience sa Agusan del Sur. Akong tubag ang gugma sa inhang sa iyang anak nga nagnipuna.
1: Aha. Gugma sa inahan ngadto na sa iyang anak. Mao ang iyang tubag, mga palangga, ato pangutan-on si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele rege hapon, insakto. Panyasibog na dres mga mensahe, mga palangga, para sa mga matagaag pagtagad, ha? Yung mga nag-text dere para sa taon, di sila kahuna-huna taon na to, kuto-kutoan eh. Ato lang yung bahin-bahino ng atong oras, ha? Dito maayong hapon, ako ni ay si Mercedita Kided, 50 ang akong edad. Taga San Isidro Tubod, Surigao del Norte. Ako tubag sa imong tigmo kay Lingkoranan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jobert Duhay Longso di ay ni. 36 ang akong edad, taga Upper Pangi Ipil, Zamboanga, Sibugay. Maayong hapon. Sa tanan taga Ipil, galanog-lanog diha mga palangga ang 94.3 noong Lading and Benet Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Iyan tubag, mga palangga, kay sakripisyo sa usa ka tawo. Kini nga tubag, daghan na kaayo ang nintubag ani dili gihapon ni siya mao. Ito maayong hapon si Ninita Atordido di ini, taga Purok 5 Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Setinta ang akong edad, ang akong tubag ana tito kay nagpakamatay na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rio Casania din eh. 28 ang akong edad, taga Taod, Magallanes, Agusan del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay nag-drive na siya og motor. Umanan nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni siya mao. Tito ang akong tubag, anak tito, kay Anino. Umanan gihapon ni nga tubag, mga palangga, mo na giingon niya, kalimti na ninyo sa dayo ni nga tubag. Kaya daghan na kaayo ang nintubag, ana. O nga, dili ragihapo na siya mao, ha? Ikamote ninyo nga ang inyong mga tubag. At kadto nagyong mga tubag nga wala pagyoy nakatubag o wala pa inintubag. O sa ingon, ana, nga pinulungan. O usahay manggod mga palangga, daghan kay nga tubag dire ato mabasa pero gabalik-balik lang, ha? Good PM tito si Alex Lord Deben de ini. 58 ang ako edad, taga Panabo, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay bintana na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon nimo. Ang akong tubag kay sira na siya tito o pultahan sa balay. Si Elmer Pisikal, di ini, Pro 4, Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Taha gini si Kuya Elmer ba kay doon na siya kining pantawag. Doon na po siya ay kining Apang text mga palangga mo na giingon ako nga kung di mo makasulod sa text dire mo sa tawag, kung di po mo kasulod sa tawag dire mo sa text. Lagi mong tubag Kuya Elmer. Daghan na kayo ng tubag ani dili gihapon ni siya mao ha. Ito maayong hapon ni mo ako di ay si Rodrigo Biralio. 71 ang akong edad taga Matanao Davao del Sur ang akong tubag. Kay nag-inom na siya tito og Power 10 probiotic capsule. Unya iyang giparisan po tito sa Jassy capsule tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Vilma Nara. Taga-anunang Aurora, Zamboanga del Sur, edad na ko 52. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay balik na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, humanami paniod to, oy. Ganiting panihapo na po dire. Ang akong banag, trabaho pa, pero unyag balik ato, sigurado po ko nga luto na ni. Kinahanglan gyud nga atong atimanon ang atong mga bana. Yes. Inood, mani, maayong pagpaminaw sa tanang mga asawa, ha? Dili lang biya mga palangga nga ang bana, maoy mag-atiman sa ilang mga asawa. Kundili, kamo mga asawa at imanon sab ninyo ang inyong mga bana. Sa laktod nga pagkaistorya mga palangga, mag-inampingay. Ampingig sulay ang inyong silingan. Naaw na to, di ba mo tigbaso na naggunaan ang inyong mga bana o asawa? Ano ampingan mag-apil na nga, lahi na po yung muamping, ana, oy? Kamo na yung mag-inampingay di ha? May pagpaminaw sa tanang mga trabahante ha, katot bitaw taga-adlaw taon nga adunay trabaho. Usahay bitaw mga palangga. Hindi bitaw daghang tagtrabaho karong adlawa. Pagkaugma, wala na tayo gana mulihok. Kilagi kapoy ang lawas. Pagmintayin unya mo sa pag-inom ni ining atong Jassy Vitamin C Plus Zinc. Ining atong Jassy Capsule mga palangga, makatabang kinika nato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka Jassy Capsule ta. Dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka Jassy Capsule ta. Dili sab ta dali taptan anig ubo, sipon, hilanat, pagana sab kini sa kaon og tulog. Ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabihon ha. Ilagay dugay makatulog pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule. Para nindot ang inihuang pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa puton, dili labad inihuang ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Alas 3:33! Dito maayong hapon ni mo, ako ni ay si Elsa Sistoso. Nagabagong anunang Bonifacio Misamis Occidental. 52 ang akong edad, ang akong tubag kay tao na siya tito nga nagsumbagay. Oy, ano nagsumbagay naman eh? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Marcelino Likindeine. 44 ang akong edad, taga Southern Davao, Panabo City. Ang akong tubag, ana tito, kay tao na siya tito nga nag-practice og skits. Mao nga iyag yung ipaglaban tito, hangtod nga siya makahibalo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Jingjing de Aini, tito, mutubag ko sa imong tigmo. Oy, Jingjing, unsa may imong apelyedo day Jingjing. Ma-Jingjing yung ganakoron. O, butang itaw ninyo yung apelyedo, ha? Edad, address, ingon na, nagyo, kinanglan kompleto. Usahay magutungod sa atong ka-excited mga palangga, mauning malimtan na lang nooning uban. Inahanglan yun nga kompleto kung tubag mo sa atong tigmo, ha? Maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom. Magibalik na ko mga palangga atong tiwason sa paghatag o pagtagad ng inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Unsa man.
4: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Okay. Kasakit. Okay. Kasakit.
2: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Lading Essential Oil.
2: Nong Lading Essential Oil?
4: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil.
5: Kapalit po ko sabon nga Clegel. Nindot yung kayo kay bisag buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon price pa kayo ang unaong ba?
6: Oo, ma'am. Kinsa man ni ma'am si?
5: Diri sa SMD po, sir.
6: Ang singala na to, ma'am?
5: Terry po, Terry.
6: Terry.
5: Ubuga po.
6: Sige, salamat, ma'am.
7: Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
8: Ang pingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, Nongleding radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba eh.
4: Alas 3:38 na giyod sa tagda sa hapon. Nareregi gihapon sa atong pagpanaguban lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Tito, maayong hapon si Adelpa sa Buero din eh. 62 anyos, taga Kinugitan, Misamis Oriental. Kung tubag ana tito kay lobe na siya tito nga gikagod sa kaguran nga karaan nga dili nang dekuryente katubi taong karaan tito nga kaguran lagong ipasabot og maayo mga palangga ba nga dili gud atong kaguran lagi daw nga dekuryente kaguran nga karaan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Ruel Romulo di ini. Edad nako 45, taga Kalinan, Davao City. Akong tubag sa imong tigmo tito kay Grodo na siya tito nga mahal kaayo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. At tubag ko sa imong tigmo tito ang akong tubag anak kay Anino. Manani nga tubag mga palangga ning tubag nga Anino ha? Tito si Sharon Samson di ini. 23 nga akong edad, taga Bayugan City. Tubag na ko sa imong tigmo tito kay Pantalon na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Asterio Bonite di ini. 65 ang akong edad, nagpuyo sa may Purokdos, Libertad, Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag na tito kay mata na siya nga napuling. Kumanani nga tubag mga palangga ha? Tito, ako ni ay si Dario Talha, Purok 7, Bagang Simbalan. Buena Vista, Agusan del Norte. 47 ang akong edad, ang akong tubag na tito kay tuhod na siya sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon, ako ni ay si Apolania Cano. 49 ako edad, taga Punong Bunawan, Davao City. Akong tubag ana tito kay motor na siya tito nga wala pa na impas. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Aurelio Kemno de ini. Taga Purok 5, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. 29 ang akong edad, ang akong tubag sa imong tigmo kay si Inday Sara Duterte na siya tito kay nasakitan man siya sa pagkapriso sa iyang amahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rizalito Padirog na ini. Nagpuyo sa may Puro 4, Magatos, Asuncion, Davao del Norte. Edad ako, 45 ang akong tubag kay sapatos na siya sa kabayo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon, ako ni ay si Alfonso Santa Ana. 53 ang akong edad, taga Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Ang akong tubag sa imong tigmo, tito, kay kalag na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Pidelino Rebosto din eh. 67 ang akong edad, taga Kadingilan, Bukidnon. Ang akong tubag sa imong tigmo kay pamilya na siya. Kumanani nga tubag mga palangga ni pamilya ha. Tito, maayong hapon, ako ni ay si Rosa Delma Calma. 66 ang akong edad, taga Purok Talong, Balintawak, Pagadian City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Kisamina siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Lowell Lagartija de ini. 44 ang akong edad, nagpuyo sa may barangay si Buano Group Wao, Lanao del Sur. Ang akong tubag anak tito kay Kamuti Taps na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Lonesa Zabaliero de ini. 43 ang akong edad, taga Sampagar, Damulog. Akong tubag, anak tito, kay lalaki na siya nga nahigugma sa babae nga naay bana. O niya, pagwala ang iyang bana, dito na po siya sa iyang uyab. Uy, kadelikado biya ni ha? Ayagin mo pag-ingon ani ha? O nga inyo ang uyabo ng naay bana, o niya ang maong babae po, o wala iyang bana, dito po siya sa iyang uyab. Pwede day na? Di na pwede, oy. Kamodi ha? Ato bangutan o si Mr. Computer kay basik insakto ni nga tubag. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Dili kay hapon insakto! Anak mo na ko kapinangga baha, mga balangga ha? Bahalag ma, mapagaw na lang ko aning inyong mga tubag, oy. Okay, perte, yung naghanan tubag. Matumog sa dili mga palangga, human bitaw na ko programa. Maabtang pag yung mga alas 5 taong kapin, binasa ng inyo ang tubag. Perte, yung taong naghana. Pero pag pilmero pa lang na akong basa, o balik-balik na yun ang inyo mga tubag, muna giingon nga, mulabay na lang yun ko, ana. O nga, paningkamuti taong ninyo nga matubag na ninyo sa insakto. Ang kining atong tigmo, ha? Ayaw mo kalimot ha sa atong epektibo kaayong nga kapsula, ang atong Power 10 Probio Capsule. Katubit taong mga wala pa nag-maintain, ani. Pagmintay na mo, dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga, walay mawala nato kung atong sulayan. Gani daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Nindot mangod ni siya nga ato bitong i-partner sa atong kining trabaho matag-adlaw. Nindot kay pamati sa lawas mga palangga, gaan ang pamati sa atong tagsa-tagsig ka mga panglawas. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aiminon ang Power 10 ha? Ani atwa sa paminawon si Doc L. Mahina sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Mga ka-Power 10, kumusta? May kapagbabinaw ka na itong tanan na inyo na usab ng kauban. Dr. L. Palma, usap ka na naturopathic practitioner. Maging kauban yung pipilang ka mga minuto. Ato na usab ng hisgutan ang mga talampagan alang sa kaayuhan sa tuang lawas mga pahinumdum. O siyempre, alon nga mahinumduman usab kita sa paggamit yung ganunay ha sa kasaligan nga mutabang sa itong lawas ang kapsulang laila na. Power 10 Pro Bio Capsule. Mga problema sa kalawasan, matabangan sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule, binagi sa mga natural nga mga sangkap nga gipino ni powder nga wala maguba ang iyahang mga properties nga andam sa pagtabang ug pagsukol gikan sa mga klase-klase nga mga balatian sulod sa tuang nga lawas. And of course mga Power 10, kinahanglan usab nga duna puntay pag-usab sa tuang pagkaon sama sa kitawag nga processed food mga Power 10. Usab ning processed food. Processed food mga Power 10, bisan unsang pagkaon nga giusab gikan sa iyang natural nga kahimtang, pinaagi sa pag-preserve, pagluto, pagdugang o mga sangkap, anong nga dugay siya, na madaot mo nang gitawag nga i-process siya mga Power 10. Kanong i-process food mga Power 10, mo ni ang mga gikuhaan na o mga pipila ka mga importante unta nga mga makuha na to sa natural nga mga pagkaon na usab na ang iyaha nga gitawag nga mga properties. O niya, doon na po gitawag nga ultra-processed food. Kanong gitawag mga Power 10 nga artificial na giyod kaayon ni. Gama ni siya sa mga sangkap nga gikuha gikan sa pagkaon sama sa hydrogenated oils, unya puno na sa mga additives, preservative mga Power 10, unya artificial nga mga chemical, ano lang yun nga dili madaot mga Power 10. Example, ano kanyang mga soft drinks, kining instant noodles, hot dog, longganisa, chicken nuggets, kana mga sugary nga mga breakfast, mga cereals, mga package nga mga cakes o mga cookies, mga chips. Ano mga Power 10 nga ultra processed na? Gabi na siya mga Power 10 nga di na yun siya maayo. Huwag siya may mahitabo sa tuang lawas kung grabe na ang sige na tugkaon o process ng mga pagkaon. Ang mahitabo mga ka-Power 10 sa tuang lawas is kining pagkaon na daghan kaayog asukar o dili maayo mga Power 10 nga tambok pero wala na'y fiber. Tungod kay wala na siya fiber magka-power 10, meaning ani dali lang siya nga matunaw o musulod sa atuang bloodstream, magyanan sa tuang dugo, pinungdan nga kusog ang pagtaas sa tuang blood sugar, unya kadugayan ang imong lawas, dili na makasabay, unya mo taas na ang imong risgo sa type 2 diabetes o sobrang timbang kun obesity. Unya, usapon magka-power 10 nga mahitabo sa tuang lawas kung mukaon tang sobra nga process ng mga pagkaon. Halos tanang mga processed food magka-power 10 puno na kaayo sa sodium o trans fats magka-power 10 ang sobra nga asin. May usa ka nag-unang hinungdan sa alta presyon. Samtang ang trans fat magka-power 10 magkapataas na sa bad cholesterol kung LDL o makahimo na siya sa pagka-plak sa atuang ugat. Meaning, ana magka-power 10 mubaga na ang atuang ugat unya maglisod na nga mulagi ang atuang dugo unya musangpot na sa pag-ataki sa kasing-kasing o stroke. Unya sobra magka-power 10 nga asukal, dili na maayos tambok magka-power 10 gikan sa processed food, magtapok na sa tuang atay. Unya doon na natay sama sa tong gisgutan kasi miagi nga doon na natay fatty liver. Unya tungod po magka-power 10 ngay wala na'y fiber, ang mga process ng mga pagkaon, na ni maayos sa atuang digestive system. Unya kini magka-power 10, mudugay na siya sa puyo sa atuang tinae. Unya madaot ang atuang good bacteria or gut microbiome. Diya sa atuang tiyan, unya mahimong hinungdan sa constipation o uban pang sakit sa tiyan magka-power 10. Unya makaguba po sa atuang pancreas. Unya gipakita magka-power 10 sa pagtuon nga kanunay nga pagkaon sa mga process nga mga pagkaon na nambigit ni sa taas nga risgo sa cancer, sakit sa kidney, unya depression usab. Unya pagka-addicts pagkaon magka-power 10 kung sige tagkaon na ma-addicta, hindi nga pagkauna gidisinyo ni nga mahimong hyperpalatable nga pangitaon na sa atuang dila magka-power 10 unya dili na maayo. Nga likayan yun na ito magka-power 10 kato mga soft drinks, instant noodles, mga processed nga meat, mga package nga mga snacks, magka-power 10, unya mangita tawag alternatibo. Imbis nga soft drinks tubig, imbis nga instant noodles magka-power 10, magluto ta. O na magka-power 10 nga kinahanglan yun nga atuag yun nga sagulan o pagkugi ang pag-amping sa atuang lawas. Unya kinahanglan yun ta mag-power 10 probiotic capsule. Alam sigurado yun nga himsog ang atong lawas. Unya ma-eliminate itong muundang natas processed food. Katong mga nabilin magka-power 10 tungo sa tuang pagkaon, mahabwa to sa power 10 probiotic capsule ang mga toxins nga nabilin sa itong lawas tungo sa mga process nga itong gipangkaon, ha? Kasaligan ng power 10 probiotic capsule, i-maintain ka na paggamit. Ayaw pagduha-duha kay dako kay nagkatabang ang power 10 probiotic capsule food supplement. Wala kita yung oras pa lang sa pagparayong saunahan. Dr. Al Palma magayon kaninyo, lawas mo lawa bahandi sa tanan. Atong kabigat pinagi sa paggamit sa power 10 probiotic capsule food supplement.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
7: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Alas 3.51 na giyod sa tagda sa hapon na Power 10 Probiotic Capsule mga palangga ang atong emintain matag adlaw. 30 minuto sa dili patamukaon. Siyempre mga palangga ato ausab nga partneran sa atong pinakalami nga kape. Ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ito maayong hapon, ako di ay si Corazon Clema Ikaliko. 65 ang akong edad, taga Camiguin Island. Ang ako tubag sa imong tigmo dito kay mga anak dito sa amahan o sa inahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Nisiporo Duungan, taga Halapitan. San Fernando Bukidnon ang akong tubag, anak tito, kay tao nga natulog unya nagdamgo. Manani nga tubag, ha? Ito si Gregorio Perolino de Aini. 68 ang akong edad, taga Purok, Sampaguita, Poblacion, Imelda, Zamboanga, Sibugay. Oy! Mayo pagpaminaw sa tanang taga Imelda, kumusta man mong tanan di ha? Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga napreso. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Julio Sumalinog di Aini. Taga Mabini, Burgos Street, Barangay 13, Cagayan de Oro City. Ang akong tubag, anak tito, kay nagtahi o mananahi. Manani nga tubag, ha? Ito, maayong hapon. Ako di si Jima Banglos Banasco. Nagpuyo sa may Puruknangka, Proper Dimaya, Dinas, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak, ito kay oras. Manani nga tubag, mga palangga, gato nagtubag og oras, orasan, o manani nga tubag. Ito ako ni ay si Rodolfo Ginsod, Puro 4, Santa Ines, San Luis, Agusan del Sur, 66, ang akong edad. Ang akong tubag, anak, ito kay ginikanan nga nangandoy sa kaugmaon sa iyang mga anak. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rosemary Ogbay de Aine. Taga Purok 7, Barangay Quezon, Panabo City. 57 ang ako edad, ang akong tubag, anak, tito kay Saad na siya tito og panumpa. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Hosto Tabigni Jr. de Aine. 44 ang ako edad, kasamtangang nagpuyo. Dere sa may Esperanza, Kinugitan, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anak, tito kay lyrics na siya tito sa kanta sa video kihan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto. Wala gihapon nagatubag, mga balangga, sa atong tigmo garong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganus animo siyang ipaglaban. Unsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay yung nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayong nga kapsula Power 10 Probiotic Capsule. Atong pinakalami nga kape ayaw ninyo kalimti Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kamanusab ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Vitamina para sa mga trabahante. 30 anyos patas ang edad ang pwede makatumar. Vitamina para sa mga kabataan ang edad ug 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Sera for Kids. Kamanusab mga palangga ayaw ninyo kalimti ang haplas nga humot makawagtag sa panuhot noong lading essential oil. Ang iyang partner, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Nga manusab ang sabon nga pampagwapo, pampagwapa. Kotes porcelana, kotes artista ka, basta manabon ka kanunay sa clay gel papaya sa upa. Ang iyang partner, clay gel brightening lotion. Ayaw ninyo kalimti ang atong pinakahumot ka perfume 24 oras. Ay hamawagta ang kahumot ang curry perfume. O syempre, ang Bells Kumak Eye Drops. Alang sa tinaw o klarong pananaw. Kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugmaa ang inyohang amahan o inahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas ng kinabuhi. Dari sa kalibutan. Daga salamat o maayong hapon.
8: Makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin yun. Sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Aniya na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. Ug karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
9: Hello mga kakape o sa kamayong adlaw again and welcome sa itong pagpanaguban again. Anay na po ng atuang tulumanon nga maghatag og dugang pagtabang kaninyo. Ilabi na gayon ang paghatag og impormasyon pag paila-ila kaninyo sa mga balatian nga delikado and of course ang pag-angkon nato sa pagtubag sa ato ang mga problema sa panglawas. Gamit lamang ang simpleng kape nga napamatud-an nga 100% herbal, why side effects, why overdose. Apa napuno kini siya sa mga nutrients, vitamins, minerals, mga sangkap sama sa prutas o mga vegetables nga diin napamatud-an nga maayo kayong pagkakombinasyon para makaluwas sa ato mga problema sa panglawas. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix mga galing Isona, ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug napamatud-an mga galing Isona nga pinaagi niini, daghan kayo benefits nga atong mahimo ug maangkon. Pinaagi lamang sa kanunay na atong pag-inom niini nga matang sa kape nga napamatud-an makatabang ug dako alang sa mas maayo natong kalawasan. Bueno mga galing Isona, alang sa katong mga kaisuna nato diha karon nga mahilig sa pagkape ha. Timan ni kanunay Isona nga aduna ni kape nga napamatud-an 100% nga makatabang sa atong mas maayong kalawasan, ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaisunan na ito niya karoon nga gustong makaangkon sa mas nindutan nga klaseng panglawas, no? Makalikay o sab sa mga balatian, ayaw na mo pagduha-duha isuon, adunay kape ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga makatabang kanimo ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaisunan usab na ito niya karoon nga medyo adunay gingbug ato, no? Kanang sobrang timbang or kanang ginatawag na itong obese. Kaning obesity mga igalay isuon, delikado ni kahimtang, gumikan kay kung sobra na pud kay kakataba, no? Adunay mahitabo nimong dili maayo para sa gingbug aton. Kabalo naman ta nga kaning ginatawag nato nga gravity, no? Plays a major role sa ato ang mga kalawasan. And of course kung nakaibalo naman ta, kung kita pananglitan, medyo tambok ta, no? Medyo wala kay control sa ato ang pagkaon, medyo natay problema sa ato ang gingbug aton, no? Delikado kayo para sa ato ang mga lawas ang or sa shall we say nga itong gingbugaton sa itong mga lawas. Munang importante usab kaayo nga unta kita magunahuna nga maglikay, no? Mag-amping sa itong lawas. Ilabi na gayon sa sobrang pagkaon, dili pagpili sa mga insaktong mga kanunon, kanang excessive nga pagkaon sa mga ginatawag bitaw na itong mga junk foods, no? Kanang mga wala ikatanyag nga tabang sa itong lawas kundi pagdaot lamang. Dili ta magkumpiyansa unta igsuon, gumikan kay delikado pud kaayo nga kaning atong lawas maapektuhan sa ato ang ginatawag nga gingbug aton. Ang obesity mga igalay ison seryoso kining kondisyon alang sa mga kanatong mga tao. Gumikan kay posibleng adunay tay madbati nga mas delikado pa nga mga sitwasyon, no? Mas delikado pa nga mga kahimtang, ilabi na gayud kung maghisgot kita kung cardiovascular diseases, kung mag-angkon kita og mga uban pang mga problema sa kalawasan. Mas maayo pa nga magbaton ta og pag-inom or magbatasan kita sa pag-inom sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kaya kaning Clay Gel Coffee Mix igsuon, napamatud-an man kini siya nga makatabang sa paghilis sa ato ang mga excess nga mga taba, no? Kaning ginatawag na itong mga excess fats nga hinungdan sa mga balatian. Maayo pa nga kanunay kita mag-inom niini, gumikan kay kini siya makatabang. Ilabi na kaning chia seeds, napamatud-an kini siya nga maayo alang sa ato ang weight management. And of course, maayo nga digestion sa atong mga tiyan. Clay Gel Coffee Mix, makabato kini sa sobrang pag-angko nimo og taba sa imong kalawasan.
8: Mawkag to ang atong programa, kahimsog kadahigop. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kadahigop. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
10: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out fruits, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
12: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
13: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
14: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Ang chia seeds usa ka matang saliso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa akong puson. Ana ay bukol ko mahikapan.
4: Pila ka kapsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
3: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Nagsigi ka bubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminawon.
3: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading una na problema ko sa kumbana ka hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po rin akong gigamit ang product ni nung lading Power 10 itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit na ultrasound sa utro. Salamat kasi Ginoo nga ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pangit sa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
4: Power 10, Power 10 Probio Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Jassy Vitamin C Plus Zinc.
6: Jassy.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako dahil si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
3: Pila ka capsule imong giinom, Ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
2: 20 ka capsule, Ma'am, sa Mega Pure capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure capsule, sulayin ninyo.
3: Daghang salamat, Ma'am.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung untag tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: yun!
1: Eh, paano ka magiging isang ina? 14 anyos ka pa lang.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nihita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so bad.
0: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
11: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Naon sa ako eh. Galit lang kong giyo mo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ug labat pag hindi ako go.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og sangpong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
8: Ako si Ron na may tamba 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson.

0: anaay bukol ko mahikapan.
1: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure capsule.
0: Sukad so, pag-inom nako sa Mega Pure herbal capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na 2 times a day nakita nako nga anaay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod ra ni sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Ako, Christina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pag-drama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
6: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di kaha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister?
5: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
5: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
6: TerraMax Herbal Capsule.
7: TerraMax Herbal Capsule.
5: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihapin palatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo ng iangkos na palatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatan kalaksik sa imong panglawas. Power 10

0: PowerGen Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian, tumar sa PowerGen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerGen Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.
1: Terramax Capsule, lumalabas ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Oh yeah. Ang Terramax Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Na sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
2: para sa kreatibukang maayong panglawas, mag Mega Pure Herbal Capsule na.
3: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag Terramax na, makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, it Terramax Capsule to the max.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako dai si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom wala gihapon, epek sa ako ah.
6: Pila ka capsule limong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
5: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kind of feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas masakan. Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa nang kapitay? Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Mupa kondisyon, mupa baskog, ug mupa kusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko ug nindot kay trabaho sa construction.
3: Mao ka nga nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
3: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Marta Reza Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nasawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ng inip sulkat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa so, wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ginapaila-ila ang pinakabag-ong kape.
2: Pinakabag-ong kape.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
1: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
3: Teromax Capsule.
4: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
5: With proper exercise and diet, kaya na iligay sa maong problema. Tumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, yun na ako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili ako kapoy, magliluk-liluk ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing bisag tito na kahapit nya ang nasa kuy tanang umagad nading nya dugan diri sa ginhawad lang tan siya inko inum dali ra kay nya ulian hindot jud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak yes sing magali agay akong gipainom og powerting ya plasa na kog mong nading hindot jud siya nang nading ganito muna magambo dito sa Ginoo nang nading nya kanang imong mga tambal mga product dili jud na mawala kuno dinay among gininting karon ah nga suki na ko diri na ina kuyapan diri nga ana nagguruguro gitugnaw akong gitainom inaang kuy ako diha dayon ning lading wala na gid siya rekuro wala na siya kana na ang nagitakigan ana gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lang isa kapad pagpalit
1: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado
3: nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhat rangkaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule, FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule,
4: Mega Pure Herbal Capsule,
3: napamatud-an ng epektibo batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule, sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
4: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Kung bana nagkasakit o diabetic, ako masakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga na nagtudlo na ko, nga mao'y gamiton na ko, ug mao'y akong gigamit karun ang kapidyod, nga clay gel din. Salamat yung lakos Ginoo kay mao'y nakawala sa banhod sa akong lawas o akong bana nga diabetic. Ning kapi na gid siya aning kligil kay hasta siya dilip mo ta bawal siya sa tamis pero gipatilaw gina ko siya sa kligil kaluis sa Ginoo akong bana na nambu karon o ako maayo na gid akong gibati gyud ang panglipong nako nawala na gumikan sa kapi nga kligil o nga akong lawas nga nagbanhod ang pikas lawas nako gumikan sa kligil nga kapi. Salamat yung dako ni Nung Lading, labi na gistong Ginoo.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Hi, Dong! Happy anniversary! Alina?
6: Kuhaan ka, pas lang sa aday? Kay murag luya man?
5: Atong Pasko ug New Year, wajud ta ka pabuto niya karon anniversary na to. Wala na, sab?
6: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
5: O, ari? Ang Terramax capsule, sulayi.
6: Para asa man na day?
5: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
6: Ano day? Ali na!
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: kapalit po ko sabon nga Clegel.
1: Mm-hmm.
0: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantong pagkahapon first pa kayo ang naong ba?
1: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am? Si?
0: Diri sa SMD po, sir.
1: Ang singalan na to, ma'am?
0: Terry po, Terry.
1: Terry.
0: Ubuga po.
1: Sige, salamat mo ha.
2: Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatekuhan eh, makatulog na dahil ko balik. Hindi para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tanani mong ginabati, muraw. Kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganik ako naamang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan na ako nga, lami na akong pag-ihi.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.